0: Beno, Kansaro, bago may mga impormasyon na may sinasabing nagkaigwaning may nagkadirismayo. Mala si report, may rumble da. Pero mapalang itong rumble dyan sa sarong eskwelahan sa Magaraw, Camarinesur, na nagkaigwalan pala ning siguro na excited si mga estudyante na mag-igwaning acquaintance party. Akala may rubo-rubo, ito pala may nagkakadirismayo. Diyan sa...
1: Nadismayo?
0: Oh, nadismayo. Para dagdagan niya ito sa itong impormasyon, as in mas maging malinaw, para sa ito yung mga parantabay, na may mga report na may rambol da. Mayo po ng rambol, kundi may mga nagkadismayo duman sa Magaraw National High School, kung tamang eskwelahan ta. Iyaon nga ni duman ang sa tuyang chief of police, si Police Captain Mark Espanya. Nasa linya ko niyan, si Police Captain Mark Espanya para sa nasabitang paglilinaw. Police Captain Mark Espanya, sir, good morning sa Radyo Guapito. Kaibahan ko po si Roy San Ramon. Ako po si Melvin. Good morning, sir.
2: Yes, sir. Sir Melvin, good morning po sa inyo. And then, sa kamas po, nag-iinanog ang programa po nito.
0: Apo, kaibahan ko si Roy San Ramon, sir. Sir, ano po si istorya?
2: Yes, digdi sa,
0: apo, digdi po sa Magaraw. Ano po si istorya kay ning sinasabi mga aki na nagkadirismayo as in na misinterpret pa na garo igwaning revoke? Ano po si istorya po digdi? Tayaong kamo duman, sir.
2: Yes, sir. Kasugma, sir. Hapon, nakareceive po ako ng request manungod sa magagana po na acquaintance party kang Magaraw National High School. Halik po yan si sir. Itong principal po si Sir Abby Adonis Ricardo na yung ano yung principal kang Magaraw National High School. And then, ang okasyon po, sir, tigpon po, sir, alas 5 ng hapon, nag-start po. Yaong kita duman, kay Banta po, siyempre nag-coordinate po kita sa sa NDR, sa PNP, bastante si Tiglantan Tropa duman, taaramta po. Ano yan, high school na yan eh. And then may mga direktiba, ang higher headquarters manawag duman sa visibility sa mga school. Una po, yaong po kita duman, and siguro po, more or less mga mag-aalas 9 na po ito, kunday po ako na sasala, nailin ko sa rin ako, mga 8:43, nakaigwa sir niya, sir, halos nga na sir, sunod-sunod, may nagkadirismayo na sir, na mga estudyante. Lilinawin ko po, maiwan po, nakaigwa ang rambol tayo. Personally po, yawan po ako duman, nakadispatch kami, kay bahan ko ang deputy ko, tighiling po duman, halos sabay-sabay sa okasyon digdi sa convention, tayo ang interbarangay ko digdi, palitaran niyan man lang, dalakaw-lakawan ko lang. Yung nga, sa ilat ko nalimutan, nakakagulo, yan pa lang po sir, yun na ito, may mga estudyante sa na nakakadirismayo pa dikit-dikit. Gabos-gabos, sir, siguro mga 15 na estudyante po, sir, si mga na-dismayo. Ang kausa po, kato, sir, sa pagkikipag-ulay ko din sa ibang mga estudyante, nagpo, nalasing ko, ang iba sa tayo na, sir, nagkakan, kasi dire-diretso na. Siguro, maghapon nag-klase, tapos hapon, nagkaigwa ng programa. Mga alas 9 yun na ito, sir, nag-dismayo na, siguro nagrebenta na, sir, sobra ng gutom. Mm-hmm. Ipoto, sir, hindi lang init, sir, kang venue. Mainit, sir, ang itong venue ninda. Halo na po itong gutom, saka init, mahilaman yung paros na nag-ano, sir, na circulate in this area. Opo.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. So bako mampalan ko yan. So bako mampalan na rambol. So ang kausa, sir, sabi kang mga nagresponde huli sa gutom saka grabing harasahas.
2: Yes, sir. Opo to, sir. Ito, sir, ang initial na assessment katong mga sir, mga nagresponde. Actually, sir, ako, sir, nagtabang man ako, sir, medyo may dikit man kitang aram dyan sa emergency medical technician. Ito, sa sobrang init talaga, sir, mayo ni pulong na maray, sir, sa sobrang dakul kang estudyante. And siguro, ang iba dyan, sir, baka excited, dahil na nagpamangging, dahil na naguruli, sa mga araw din ng mga lugar, talaga pong excited magbarili ang mga estudyante, sir. Sa sarang taon, sarang beses na lang acquaintance party. Siguro, yun po ito sarang ano.
3: So, pero...
2: And itong sarambol, sir, negative na, sir, kasi bago man lang, sir, mag-log, sir, sa sa school, kasi magay ng gate dyan, talaga kung sugipat sa kasapin, talagang pichichik ni sarang ang mga naglalawag. Kaya imagine, sir, makakalawag itong mga outsider, kung dahil na nagkaklase dyan, exclusive lang talaga. Duman sa nagkaklase, duman sa Magaraw National High School, estudyante lang talaga, sir, Kaya may siguro, sir, magiging dahilan na arugin, sir, na magkakarambol.
3: Pero di naman, sir, pig ko yan. Di naman pigdara sa center o sa hospital si mga, nagka-rimas-masan mga girara eh.
2: Yes, sir. Ano sir, pigdaraman po sir sa iba, sir. Kasi itong iba sa talagang ano, lupay-tay talaga po sir. Siguro, rupay po ito, sir. Talaga po.
3: Narutos, ano? Narutos.
2: Narutos, sir. Pero kung talaga ito sa mga ano, mas pasigurado man lang, harangin man lang sir sa BMC and then itong ambulance, kaduwaman si Nagaano Kasugma. And itong patrol car, pinutilize po gabos para makawan po ng first aid itong mga nabismayo.
3: Okay.
0: So, sir, naunambitan mo, may mga direktiba ang sa pagpapaigting kang seguridad sa mga eskwelahan. Ngunyan, kumusta sir ang coordination kang PNP Magaraw sa mga eskwelahan po dyan? Kung lahat naghahagad, nin, ano to, nin seguridad?
2: Yes, sir. Actually, sir, ano, sir, may iyong direktiba na yun, sir. Simula ka itong nagbukas, sir, ang Brigada Eskwela. May pang itong nangyayari, sir, sa part kong Bisaya. Talaga po, sir, ang PNP Magaraw, actually sir, yan walong public ano, public school and then limang private school, gabos po na po yan sir na ikot. Kasi may direktiba man kami sa kamkrapit ito na itong burukasan kang ano, balik eskwela, kahit po ang sir na mag ano, makipag-coordinate, bako lang coordinate, magkaigwan yung program doon sa mga eskwelahan. Aram po yan sa mga principal and then may mga eskwelahan na po kitang nadumanan, bako lang dito sa sentro, sa dito sa San Isidro. Especially po doon sa Karangkal, naging business speaker nga niya po ko doon sa pag-open ng klase, saka ini pong part ng sa pinakapuro po, Barangay Karinsa, and then ining punong. Gabos na po yan, sir, nadudumanan. Gabos po kita, sir, nagkakandak yan yung mga school visitation, lecture. Ito po yan, sir, ang mga programa ka sa, ano, sir, sa ano, PNP Magaraw. Kaya kami, sir, may maray kaming contact, gabos na contact number, sir, kang mga principal kang ano kang walong public school sa itong limang ano private gamos po sir nakakaulay ko from time to time and daily po sir may daily monitoring na pigahagad ng provincial command na pigasubmit po sa regional command itong pagbisita sa mga school visibility and then may ano po kami duman may mga naka-standby na po talaga ng itong sa WCPDTA para po yun yung nahihiling po ang presensya kang kapulitan sa eskwelahan.
3: Okay. Sir Erka, may sana lang ko pa na napot. May matukaw ng bagong PD ang Camarines Sur. Anong masasabi nindo kay ni Tavi COP? May bago na naman kamong PD'ng matukaw.
2: Yes sir, actually sir, kasubang din sa may nailing po ako sa may, ano itong order halos sa ano sir. Tumalik pa lang po sir sa Krami. Si sir PD, si sir ano sir, Colonel Virilio Olalya po sir. Ano sa at 2 years na po siya. Ngayon na, 2 years na naman siya kung hindi na iwan niya. Kasi kung dito ako nagkakamali. Iyon po yun, sir, may bago na. Kasi every maximum 2 years na lang po siya rin sumuyang ano, tenure as ano, kung COP man ang provincial director. Ngayon po, may nalin po kami si Sir Tyron na po, Police Colonel Tyron Dutimas po, sir. Nasa Sir Dutimas na rin, sir, akit pa po. Nahiling ko namin dahil barkada yan ni Papa katong sa ano sa Police Naga, magkaribanan sila katong sa Intel. And siyempre, sir, may mga bago mo niya na programa, itong lalim-lalim itong mga direktiba, itong sa focus agenda ni Chief PNP, siguro sir, dati man lang sir, ang mga sir na suporta sa bagong provincial director ng Camarines Sur, itong mga, sa iya itong mga programa, sa mga sir, especially sa Magaraw, talaga pong 100% na susuportan niyan sa bagong ama o pamayag po kang probinsya ng Camarines Sur sa Camarines Sur Police Provincial Office po.
3: Pag-arog ba kayan may mga ano, expected na ba nindo ang mga rigodon man sa mga chief of police pag may arog kayo na may bagong PD?
2: Yes sir, may mga arog yun kayo. Lalo sir, ano, may mga nahili naman dyan sir na mga chief of police na nag 2 years na or ma 2 taon na halos labi ng 2 taon ni Kabanga. Iba man sir arog kayo. Iba po sir mga may refueling sir na naghahagat lang ni sir ni ano ni direktiba or may mahalik po doon sa ano sa kamkrami. Ito nga, ako sir, pero man ako sa may schooling pero may pangputo nagdaluwas na ano, naghahagat lang kami sir. Kaya may mga ano yan sir. Diyan itong mga may marishapol na mga chief of police na haloy na doon sa distrito ng Mindanao.
3: Diyan sa Magaraw. Diyan sa Magaraw mga ano kana mga day ka pa man ko yan, day ka pa man 2 years.
2: Ay, sir, ano na ko sir, nag-renew pa lang ako sir kang kapitsaw na sir, kang mayor police ko sir.
0: Okay. Sarong taon?
2: Yes sir, pag-hali ko sir ni San Jose, bigyan ako sir piglipat, nag-renew na ako sir. July 1.
3: Okay. Mm-hmm. So 1 year pa ano.
0: Oh, pero ang info garo, so, oh, pero garo ang info aron ka mga ranggo ni Police Captain Mark Espanya, si iba pang kasaraba niyang Police Captain di sa PNP Naga, medyo stay put muna ta for promotion ka mo tabi ano sir.
2: Yes sir, yun po yan sir ang ano sir. Ang ano, pero sir, makakalat mag-iray kami sir ni ano, ni kung ano man po sir, kasi magkakaigaw man po yung sir ng command conference. Inalatag man po kami sa buhay kong bagong ama, ang bagong provincial director kang Kamsur, kung ano man po ang sayang mga programa na alin po sa ano sa higher headquarters. Kami man po sa ano sir, sa ang mga officer, ang mga chief of police talaga sir, ang mangkenta itong panon ni kang ama ko, talagang kami ko yan sir. Anytime, pwede ka masayin sa ibang istasyon, pwede kang malipat naman yung parting ano, Rinconada, parting partido, or because sa first district. Talaga pong, sabi nga ni Kayan, pero may lang pong ready ang mga ang bag sa kansasakyan na laging ano, gamit. Takong sa inyo na naman po, ano, i-designate as a chief of police.
3: Oh, pero may mga pangyayari ba na dawa 1 year ka pa lang dyan, pwede kang ma-assign sa ibang lugar? Pwede bang, may nangyayari bang nare-relieve ka din sa sarong lugar tapos sa transfer ka sa sarong lugar? Dawa, dahi pa ubus antos si, sa imong
0: duwang taon
3: na ano na destino?
2: Yes, sir. Kadakal po sa pwedeng mangyayari kasi sa real time, sir, you for schooling, number one. Schooling ka na, sir. Pangalawa, sir, araw kayo sa mga nagretiro na, may mga nagretiro na sir na mga major. Kung maraming sir, mahalin na yung bao ngaya, kahit po iangat itong sarong ano, itong sarong kapitan. Igo ngayon sir, ma-optional na sir kasi kung naka 20 years naman, day man talaga sir, ano, permanente. Okay. Igo ngayon na baka sa provincial command, naka ipon yung kapitan or major. Araw kayo sir, ano sir, ang...
3: pwede kang humuton anytime pala, ano?
2: Yes sir, kung may sansar, nagkaigong issue, kung dahil ka mo, ano kang local chief executive, kung kang ano kang sarang banwaan, kung may...
3: Pwede kang ipa-relieve, no?
2: Yes sir, pwede kong i-request na palitan. Kaya dapat sir, itong ano ka lang sir.
3: Ready ka, ready.
2: Pwede ka lang sa piling mangyari sir sa ano. Sa inyong konsek na nalibisko na po. Yung po yun sir ang mga rason na pwede palitan ng sarong CAP.
0: Ang sarok pa dyan, halimbawa sa mga chief of police baga di sabi ta na-assign ng ibang banwaan. Igwa nga ni baga dyan sir, may radio message na o may direktiba na matukaw na lang, nare-relieve pa bako lang aldaw, minuto lang, igwa naman radio message, nare-relieve ka na.
2: Yes sir, gadaakon po kayo sir na ano, inat-inat sir, ang ano sir, ang pagpalit ng puso ng chief of police sa base naman sa ano sa Nakulkum sir, titatawan po baga sir ang local chief executive, ang mayor ng limang pagpipilian na magiging hepe ng sarong panuan. Ngunyan, for the meantime, kung minsan po baga sir mapang napipili si mayor, minsan tiglalagan muna sir ng OIC, ni provincial director or ni RD, hanggang ngayon pa po nakakapili ang sarong mayor. Ngunyan, pag nakapili na, daw amang sarong simana pa rin itong OIC or itong tiglag niya dan, halio na yan sir, ito nang pinili na duman sa limang pigpadara sir kang Napolcom or kang regional command na pagpipilihan kang sarong mayor. Kaya minsan sir, mga dumang semana pa lang sarong bulan na ahali na itong sarong official kasi nakapili na sir ang mayor. Saka, na yun ang maservice at chief of police po.
0: Kaya pala garo totoo itong motto sa laog kang PNP. Actually, haloy na kita nagko-cover kami. Do not presume until you assume.
2: Yes sir, tama po yun sir.
0: So dapat dahil mo na ano to. Anyway, sir, salamat sa oras na paglilinaw di sa banwaan diyan sa nangyari diyan sa Magaraw National High School. Garuyaon diyan si kaibahan mi, istoryahan garare kamo ni Roy diyan sir, garuyaon diyan sa imong opisina. Mabalo sir, Police Captain sa sunod sir, dapat ang rango mo na pag sunod kong interview, Police Major na ha.
2: Yes sir, Melvin, salamat po sa endo po. Anytime po pag ano, bukas magpasong linya. Ito pong nangyari sa ano sa San Isidro talagang siguro ano lang po ito bago mo yan siguro sa mga activity magkakanpo tangan nila yung dismayo.
0: Okay, saka pasiguro ng dakol na electric pan garo sa video kung ano do. Anyway, sir, Police Captain Mark Espanya sir, Chief of Police kang Magaraw Municipal Police Station, thank you very much, good morning sir.
2: Salamat po sir, salamat po. Opo, thank you po.
3: Thank you.
0: Padugang sa itong nakaulay si Police Captain Marca Espanya, ang chief of police kang Magaraw Municipal Police Station. Si Police Captain Mark Espanya, aki siya ni Police Major, Police Lieutenant Retired, Benji, Benjamin Espanya.
3: So, bako man,
0: mayong suruntukan.
3: May man palang suruntukan, kundi nagka-dilismayo.
0: Dilismayo.
3: And mayo pong sinapian, ano?
0: Amayo.
3: Sa gutom. Kakadismayo talaga partner ang gutom.
0: Oo. Tako yung good yung partner, sinapian partner. Ang dapat yan, itong mga nagbubulong itong araw yun, magdiman nyo! Yeah. Okay.
3: Lumayas kayo.
0: Lumayas kayo, magdiman nyo. Yan.
3: Oy, good morning.
0: Hi, good morning.
3: Good morning kay Agustin.
0: Oy, good morning, Tin.
3: Tintin. Abdul Agustin, nag-antabay sa tuya ang unyan, kansarong aldaw pa niyo. Bueno, ang Jameson Marketing Mga Tugang and James Marketing Dealer Sindakan Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Genuine Parts sa presyong masababa sa company price. Nagtatabang man sinda sa gustong magbukas nin Micro Motor Parts na tindahan, sinda matukdo. Asin mas suporta sa Indo all the way, kaya sa Inpa, sa pinakang haloy ng motorcycle parts na tindahan since 1972, 50 anyos sa po sindang nagsiservice sa motorcycle riding public, dumanan lang sa main office sinda sa Jameson, Tabuco, Naga City.
0: Si Riman partner, paabutan taman ng good morning dyan sa Barangay San Isidro, sa Banuang ka na pili kamari ni Sur. Yan. Sa Barangay San Agustin.
3: Sagot sa inang power interruptions ko niyan na partner.
0: May part ning Minalabak.
3: Oo, saka sa pili.
0: May part man sa pili.
3: Uh-huh. And Naga City is...
0: Naga mas mahiwas-hiwas.
3: Hul Naga City, 15, ba?
0: Dayman.
3: Ah, Dayman.
0: Pero mahiwas, ano to?
3: Mas dakul.
0: Oh, mas dakul. Kaya, yan. Si naka-generator kita ngunyan, ha? Naka-genset kita.
3: Nagagamit po kami ng generator, ninhulita, sakop kami kang power interruption.
0: Ang power interruption pati, partner, 6:30 to 6:30.
3: Pambira, kaya, daw kita kayo ni after kang programa, ta, ano?
0: Ay, tae ka, ta, naka, ano ka, aircon ka. Ay, mapalang kurinti.
3: Ay, mapalang kurinti.
0: Pag dyan ka sa mall, oh, alukon mo itong board member.
3: Alakan mo na sagot ko niya, alasays.
0: Ah, day man, i-analyze talaga ang ano to.
3: Mga sitwasyon. Anyway.
0: Bueno, ang oras sa inihan tulad sa tokang Noper Pharmacy. Sa mga naghahanap po ng glucometer, naghahanap po kita ng glucometer para sa mamonitor ng sa itong blood sugar. Diyan po kita mga tugang sa Noper Pharmacy. May libre na po iyan na 25 testing strips as in 25 lancet kada pagbakal. Available po sa inda ang maniba-ibang branded as man generic sa mga bulong. Tandaan po nindo, tulo ang branches kang Noper digdi sa Naga City. Digdi po yan sa tubangan kang bagong entrance as in exit gate kang Bicol Medical Center, tubangan kang Super Metro Gaisano sa Panganiban Drive, Naga City. Asin sa tubangan kang Banko Central kang Pilipinas, Diverson Road, Naga City. Sa Dirian, asin pinamamala ni Dr. Ryan Basta Riche. Bueno, oras natin ko niyan, 18 minutos, makalihis ang alas 8 nin pagkagaat siyan. May baka kaulay pa kita, dapit man sa nangyaring sarupang insidente sa laog kang probinsya nin Camarinesur. Sa samuyang pagbuwalta,
4: Radyo Guapito.
5: Nosol Tire Supply offers a wide variety of high-quality tires, mag wheels, rims, and automotive batteries at very affordable prices. It currently carries top tire international brands like Goodyear, MRF, Bridgestone, Yokohama, Westlake, Gahatungal, Delium, Thunderer, Maxxis, and many more. Nosol Tire Supply is one of the trusted and most reliable dealers of all kinds of tires for sedan, SUV and pickup trucks, buses, light trucks, agri-industrial tractors, off-roads, trailers, graders, loaders, backhoes, forklifts, and many more in the Bicol region since 2000. Come and visit them at Zone 1, Concepcion Grande, Naga City. You may contact them at 0917-580-2719. That's 0917-580-2719. This is owned and managed by Noel D. Soliman, Nosol Tire Supply.

Ang Irma Funeral Homes, mga tugang, di kalidad po ang serbisyo sa abot kayang presyo. Sinda po, nagsiserbi 24 oras. Konbinyente po ang sendang lokasyon, may fully air-conditioned saka wifi ang senda pong mga chapels. Ang Irma Funeral Homes, igwa po ning kumpletong facilities, antique po o vintage sa mga auto, may professional license embalmers. Nakakasyerto ka mo na nasa lihitimong kamot ang sendo pong mga mahal sa buhay. Pag ini po nagtalikod na sa kinaman, igwa po sindang indigency program o morang palibing program para sa kababayan niya itong tika po sa buhay. Nag-o-presser man si Daning Senior Citizen Discount as in nag-aako po ni mga cremation services. Available naman po ang columbaris in cash or installment basis. May kakayanan po sindang magatod o magsundo kang sa mga mahal sa buhay na binabawian ng buhay sa mga partikan na Pilipinas. Ang Irma Funeral Homes makuka po sa number 7 Milchor T. Villanueva Avenue o number 7 Dibuton Street, Naga City. May telephone number 205-7146 or mag-message sa sendang FB page Irma Funeral Homes. Ini po pinamamalaan ni Madam Irma Imperial de los Pieres.

0: Ano tagaro ginoromos na naman yung pandok mo, Nonoy?
1: Kawasa! Nariribong ako, lo! Kung anong i-enroll ko?
2: Ano ta nariribong ka? Ano ba ya ang muya mo?
1: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpulis.
0: Ay, ano ka naman, Nonoy? Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. Uli tadawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NCF.
1: Ha? Huh? Yuda, nene?
2: Iyong gayo ka, Nonoy. Ang NCF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibistukan Ched bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa Bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or cream top notchers. Igwaman ininin modernong mga laboratorio as in state of the art ng mga pasilidad na nagtataon ng dekalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
3: NCF Criminal Justice Education. Courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Bakukawa Level 3 Accredited; Master of Science in Criminal Justice, Bakukawa Level 2 Accredited; Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
1: Di madumana ako.
2: Masain ka na, Nonoy.
1: Mayroon na ako sa Naga College Foundation.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
5: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
4: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
5: Sobra. Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
4: Ayos. So sa mga nakikinig, hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: May problema ba ang mga aircon nyo? No worries, dahil nandito ang Peña Francia Service Specialist Incorporated, the only exclusive authorized service center and installer ng Carrier, Condura, Calvinator at Midea sa Naga City, Camarines Sur at Taet, Camarines Norte. Also offers the following services: cleaning and maintenance, check-up and repair, system repair from 5 HP up to 30 TR, parts sales and replacements, and unit sales and installation. For increase, visit door number 7, Masad Building, Zone 2, Concepcion Grande, Naga City, in front of Gold Print Publishing, or contact 0998-534-4377, 0917-857-8926, or 0966-716-5679. Kaya sa garantisadong lamig ng aircon nyo, sold na yan sa Peña Francia Service Specialist Incorporated.
8: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
9: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
8: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. And most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
10: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
11: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
10: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol!
11: At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
10: At may alagang UNC po! Mula enrollment hanggang employment!
11: Oo! Siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho, at magtatagumpay ka, anak.
12: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.

0: na. Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka na.
1: Health tips ngayong tag-init. Iwasan ang biglang pagluwas hali sa malipot pasiring sa mainit. An abrupt change kan temperatura ay pwedeng mag-trigger ning lula o heat stress. An pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur.

0: Nahihinganyo gikan sa Pilgrim City kan Pikulanja. Pilgrim City kan Pikulanja ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Oras sa tugon niyan, igwari kita ang eksaktong alas sa 8.32 ni na pag-aaga. Smart Save Solar, the solar that you can trust. Diyan partner sa syudad kang Iriga Kasunma, kaya sabi ko kung makaulay tulos niya to si Police Lieutenant Colonel Neil Sadya, diyan sa syudad kang Iriga, may nangyaring shooting incident kaso udmang pag-aaga.
2: Binadil,
1: dyan sa sarong tindahan, dyan sa, anong zona dyan sa Barangay Perpetual Health, dyan sa syudad kang Iriga. Aramon niya ito ang kuta ng detalyes kung ano na si latest digdi sa inidaaba kung taga Iriga, kundi taga Banuaan in Pili. Garoon nagkukulekta, di ko aram kung lending, kung anong... may kinuliktan check eh. Ano ang ano do? Ano sinaging motibo sa nasa bitang incident? Bigko kontakan sa tuwing newsroom si PNP Iriga. Ma-interview niya to sa primerong pagkakataon si Police Lieutenant Colonel Neil Sadya. Iriga Municipal, Iriga City Police Station.
2: Sa kasaro pa partner sa tuyang pigmo-monitor ha, may may palaugon kitang bagyo ha.
1: Ay, may maray pa kung dahil may bagyo, Terdi. Aram mo na kung si Isay nga po doon.
2: Eh, palaugon kitang bagyo, although ang sabi kang pag-asa ay by Wednesday baka maglaug sa Philippine Area of Responsibility. Ining si, ano ba yan? Bavi. Pag naglaug na sa PAR, magiging bagyong Inday. Pag andaman ta po ini ta baka kung
1: relax, okay, Inday.
2: relax naman kita pag araw pa tayo ni mga bagyo makukusog ni mga
1: oo sabi na itong habagat eh ngayon partner
2: may habagat kita ngunyan
1: sa kamugtakan kampanahon kento ang hapot ken maagi nga sa tuya ayo ba ngayon naapon may landfall nga sa inang tatamaan gura ano kakusog pero ngunyan maski di katamaan pag may habagat.
2: Medyo andam kita digdita. Nag-warning baga partner ang mga eksperto sa na July. Baka ano kita dahil kaining El Niño'ng ini may mga ano nga po yan mga dahil kita inaasahang mga makukusog na mga weather disturbances partner. Ang paguna ta kaya dahil El Niño mainit ngaya, itong typical na mainit ang bigla para isip ta.
1: Namayo ng uran,
2: pero mabibigla na lang kita alubasa din kay ni yung mga weather disturbances na maglalaog. Lalong-lalo na ni partner sinasabi kan pag-asa ining mga local thunderstorm ha. Medyo makatakot ha. At pag may mga local thunderstorm na ni partner, mga makukusog pati ang nag ang nagtatakot.

0: Kaya baga may mga lugar digdi sa Naga, may mga maray na lang ani digdi sa Naga, tama may mga official kita kan barangay na nakanood na ning leksyon. Iguaman mga barangay digdi na mga patimasang ano. Mga mayong pakiaram sa mga sasakupan ninda sa barangay, iguaman na mga mahihigos. Ano? Pag-arog kayo ng panahon ng tiguran, partner, pag naglalaog na ang panahon ng tiguran, pag barahaan, intiro kitang nanganganaan, ta ang sabi ni Mayor Baga, may kitang magiginibo dahil kita, ano nga po gani?
1: Catch basin.
0: May kitang magiginibo sa baha. Kaya ang gibo...
1: Ikaw ang magiginibo?
0: Hindi, ang gusto niya sabihin, may kitang magiginibo, ta catch basin kita.
1: Oh, sabot sabihin, may baha ta may baha.
0: Oo. May kitang magiginibo sa pagbaha, kaya ang gibuhon, maglinig nin mga drainages. So, yun po yan ang, ano ha, dahil kita magsuba-suba digdi sa paabuto ng mga, sa mga warning na ipinapaabot sa tuya kan mga weather specialist, ano. Ta, delikado kita kaniyo. Pag at siya naman kayan, maabot naman ang oras kyan, barasula na naman ang abutong ta kaniyo.
1: So dapat, arog gani, pag may mga, maski sabihon tang arog gani, panahon, tag-init, dahil na ang sadiring paghahanda, minsan dahil pagsarig na maray sa barangay, sa lokal na gobyerno, sa sadiring tang sular, kung may tungod kita, kung may kanal, ilinigan. Basic bagay yan, pag may basura kamay, apon sa tamang basurahan. Dahil na kung kasuan sa na may bagyo sa kamalinig, dahil dapat whole year round kung may aponan ka muning basuran tultul, duman sa basurahan na iapon para dahil makabara. So yan partner, yan sa kabugtakan kang panahon, nasa linya ngayon si Sir Mike Padua. Tanganing tawang kita ning ano lang, ning dikit na paliwanag kung ano ang pwedeng maging epekto kani. Sabi, no landfall scenario. Pero itong sinasabing pagpakusog kang habagat, posibleng mamatayan sa nagkaperang parte kang Pilipinas, kundi sa Luzon, sa masunod na semana. Nasa linya na ngunyan si Sir Mike Padua. Ngunyan na amay na pag Sir Mike, good morning. Si Melvin sa Kasiroy. Good morning, sir.
2: Good morning, Sir Nungduka. Good morning.
0: Good morning, sir.
1: Apo, pinagulay-ulay may tabi, sir, ining papalaugon na paglaog sa Philippine Area of Responsibility na pinagbabanggit na pwede maging super typhoon na si Inday para po sa kaaraman kang sa tuyo mga kababayan. Ano arin ini malaog sa PAR as in ano ang direktang epekto ka ini sa Pilipinas, particularmente di sa Bicol, sa Ciudad Kang Naga, sa kamarin ni Sir Mike.
2: Sa mga oras na yun, si Bagyong Vavi, yun yung international name niya. Nagkaigwan na siyang extreme rapid intensification since yesterday. Sa mga oras na yun, sugmang aga, nasa 130 kilometers per hour pa siya, category 1. Kung yan sa mga oras na yun, sa 260 kilometers per hour na po siya. Sa kung siya yung super typhoon.
0: Super typhoon na siya, sir. Pero yaon siya ngunyan sa sir na ano?
2: Mga 800 kilometers east of Guam. So maagi pa siya sa Guam sa Lunes ng aga. At nilauman baka mag-abot siya ng ang forecast winds niya kani pag-aagi sa may Guam nasa 270 or 280 kilometers per hour. Tapos after that, pagkalampas niya ng Guam, luway-luway na siyang ma-decrease ang kusog niya. Paglaog niya sa Philippine Area of Responsibility sa maabot na Miyerkules ng Amay o Miyerkules ng Aga, ano na lang siya, category 250 kilometers per hour. Super typhoon pa rin siya and ang sa iyang direction ay pasiring sa Taiwan area pa rin. Kuman ang direction niya. Kung magbaba dikit, pwedeng tamaan ng Batanes. So, since dakula ang ila-ila niya, so posibleng ang outer bands niya maapektuhan ang extreme northern Luzon. So, pag-ulayan ta ang Kabikulan, mayo kitang 0% kita natatamaan kanyang yung bagyong iniyo.
0: Okay.
2: At, ang epekto lang kanina sa tuya, pag-aagi niya dyan sa may between

0: Thursday to Sunday next week, July 9 to 11 or 12, posibleng i-enhance niya ang habagat sa apektado ang buong Pilipinas kanina tatakulao na yung weather system na estimate na baga 1,000 plus kilometers ang diameter kanina.
1: Eh, ito kula o.
0: So, yes, Dakula. Magiging Dakula siyang system paglaog sa Philippine Air Responsibility. Tapos, itong habagat apektado ang buong Pilipinas, pero mas grabe ang uran niya sa may western sections po, Ilocos Region, ining area ng Cordillera Administrative Region, western sections ng Central Luzon, Zambales, Pangasinan, Bataan, Metro Manila, ining Calabarzon, tapos ining Mimaropa at Western Visayas. Kasi kaya ba naman ang Zamboanga Peninsula? Doon sa Tuya, igwa kitang mga times ng mga bagunas ng uran pag may nakatapat na mga severe thunderstorms na naka-embed sa habagat.
1: Opo.
0: So, minsan banggi, minsan early morning, hapon, depende yan kung ano ito nag-aagi sa itong palaba na ulap na kakang habagat. But may mga times man na maluwas ang saldang o cloudy. But ang pinaka may experience tayo din do may duro silang may experience halik sa habagat. So, likely mga 30 hanggang 50 kilometers per hour.
1: Pero ang pinagsasabi mong oran na yan, possible sir, ba ano yan, makukusog yan o dahil manggayo o
0: Since
1: madalian lang?
0: pag panahon bang ng habagat, kung nare-reasonin na for the past 40 years na sa tuyang buhay, pag panahon ng habagat, agi-agi ba gayan? Garo, paspason, mapundo tulos. Pero maduros. Pag ano yan, ha? Pag makusugo ng habagat, in a sense na nagbabaha na duman sa Central Luzon, sa tuya, madagum lang, tapos may nag-aagi-aagi uran, ang medyo babantayan ta itong mga makakapal ng mga thunderstorms na nag-aagi sa tuya. Minsan, may time na sa kung oras kita
1: Babago
0: babagunas
1: na
0: sa
1: zone,
0: tusok ng
1: oo.
0: oran, ang oras, so may mga flooding na pwede mangyari. Yan ang babantay yung taong. Hopefully, sana manipis lang mga uran na maagi sa tuyo, on and off,
1: Oo.
0: kung mangyari
1: Oo.
0: sa panahon ng habagat. Very typical naman ako, na-imagine ko ngayon nung senaryo yung mangyari. Pero ang duros, again, 30 to 50 kilometers per hora.
1: Pero ano experience na ba sir kang mga nakaagi ano?
0: Ito kaya yung mga nakaagi, itong habagat, maluya siya. Kaya kung makikita na experience, kung mauran lang, mayong dinos. Ngunyan na paabutin yung super typhoon, tapos at the time na makusog, pagbutong yan ng habagat, eksakto man na yaon sa time na makusog na niya ng habagat. So, talagang, depende yan sa mga weather systems. Kaya,
1: Pero digdi sa Bicol, lalong-lalo na digdi sa to sa Naga, so mayong kaere epekto ining bagyong palaugo na ini tabi, sir.
0: directly, 0% po
1: Zero.
0: kita. Pag abot sa habagat, nasa 50 to 80% may effect sa tuang habagat. But bako man kita sa western sections, may mga segments lang kitang mga ang babantayan ta kadigdi itong mga thunderstorms na naka-embed sa habagat. Minsan kaya may dumanay sa forecast igwang mga pwede mag-abot ng 50 millimeters na uran digdi sa tuya. So yan ang igwa pa nga na duman na hindi ko mangyayari ito, pwedeng mag-abot ng 100 millimeters ang ukan sa tuya.
1: Bintong-bintong dahol yan.
0: Dakol yan. So, observe ta na lang pag-abot sa time ng next week between Wednesday hanggang Domingo.
1: Sir, pag-araw kayo ng El Nino, pag panahon ng July base sa mga datos ta no sa weather. Pag panahon ba ni, pag bulan ba ning July, Mayo kita ano kayan, medyo tranquilo kita kayan base sa record kan mga nakaaging mga taon.
0: Pag may Actually, iniiling ko ang data ng El Niño, La Niña, tapos neutral climate.
1: Oo.
0: Pag July talaga, basta may habagat, pero di masyadong
1: Hindi kita apektado.
0: di mo maririsa kung igwang El Niño o La Niña. Eh. So, yawang pa rin ang uran, pwede
1: Ano
0: kita
1: na?
0: mag-average ng 200 millimeters sa rumbulan, which is normal sa Bicol.
1: Oo.
0: Usually, pag panahon ng habagat, kahit na may El Niño o La Niña, normal ang uran tapon na July, August, again, time frame. Ngunyan, mamamatayan tayo yan pag-abot ng September hanggang December. Diyan tayo mafe-feel itong pagbawas ng uran pag panahon ng El Nino. Lalo na ngunyan, may super El Nino talaga, may ilintang pagbawas. Pag panahon kayo ng habagat, garo, iyan lang exception to the rule. Kahit na may El Nino La Nina, pag panahon ng habagat, bastante pa rin ang uran. Mm-hmm. Depende kung ano ang weather system na mag-enhance siya. Ito na ning 1972, igwa kitang strong El Nino. Bako siya super El Nino, strong El Nino lang, kang 1972. Iubagay ito, katong July, apat na sarunodan na bagyo, lalo na itong sarong bagyong Gloring na nag-standby sa may boundary lang ng Philippine Air Responsibility for 2 or 3 days. Nagkausya po siya ng pinaka-worst flooding sa Luzon, the Great Flood of 1972.
1: Oh, talaga? So may arog pa lang kayo na senaryo, ano ha? So gusto sabihin, hindi kita nakakasiguro pag dawa El Nino. Pag may weather disturbance sa arog kaya.
0: Basta igwang mga bagyo na nag-enhance ng habagat, igwa talagang, lalo na kung yan, ang mga bagyo na risang do, harayo ng hali. Iniyata ang pinakaharayo na nag-form sa bulan ng July for the past 50 years kung nagka-observe sa buong harayo. Garo ano yung bulan ng Oktubre, usually kaya mga arog kaya time harayo ang so. Tapos, yun na yun yung pinaka- strongest na super typhoon sa bulan ng July na maagi sa Guam, may pakainailing kong records na
1: Hurricane
0: Kagasog. So, yan, category 5 na siya, super typhoon. Hopefully, ining dagat Pilipinas, pag abot ka ng system na yun, medyo masyadong hararom ang init ng dagat. Kumbaga, hababaw lang ang init ng dagat para magluya siya. Usually, yan ang common feature pag igong super El Nino. Ining area ng Philippine Sita, nagninipis ang rarom ng init ng dagat. So, anong nangyayari? Pagyaw na mga bagyo, nagluluyas siya. So, hopefully, sana day na siya super typhoon paglaog ng pag-agidig sa may Taiwan area. So, babantayin tapo yan.
1: Opo. Mm-hmm. So, kung yan pala ni partner, Sir Mike, garo normal pag garo base sa record, garo nagiging normal ang kamugtakang kampanahon pag arog kaining bulan. Panahon ng tinatamaan kita ng Arugene, super El Nino, tabi, sir?
0: Ang El Nino kayo nagpuun na katong June. Nag-start na siya. Pero ang pinaka-peak siya, peak na mamamatayan ta talaga, puun September, October hanggang March o April na yan, next year.
1: Okay.
0: So yan ang time frame ta, dyan ta mamamatayan talagang epekto ka ng super El Nino. So hopefully, nakanda kita sa
1: gusto sabihin yun, sir, kulang ang uran, pero ano yan, makukusog, tama ba?
0: Pag abot ng peak season ng super El Nino, dikit ang uran sa tuya, mas lamang ang sunny days. So problema kani ang sa tuyang ground water sa ikaram kang Mount Isarog. So magkakaroon ng problem sa water supply.
1: Okay.
0: Tapos mga brownouts, siyempre mga hydroelectric power plants, kulang ito. Makatakulon na. Yan ang problema pag igwang.
1: Yan ang problema ta.
0: Yeah. Mm. So, although sa buong Pilipinas, pag may mga El Niños, ang Kabikulan, yan ang pinaka, kumbaga, affected man kita, pero mas grabe naman sa Visayas at Mindanao.
2: Ah, okay. So, ining si Bobby, okay, si Bavi, okay, si Inday, pag naglaog, kinukumpara doon kay Karina. Itong anong kinukumpara din sa paglaog kayo ni, may saro siyang bagyo na nag-agi sa Pilipinas sa halos sa kabaing subot kanina, pig-inahan si habagat.
0: Hindi ko pala check yung data. Pero dakulo na kayo mga bagyo. 40 years, 50 years kung kailing ng mga bagyo. Oh. Dakulong kailang pwede makumpara dyan ng mga arog ni Peggy, bagyong okay. Tading 1986. Dakulo na kayo mga arugin systems na pero ining si Bobby, one of a kind din ita, ibang klase siya.
2: Harayo nagpuon.
0: Nagharayo ang puon. Tapos at this time, 260 tulos. Garo siyang fastest intensifying tropical cyclone na nailing ko so far. Kasi pang 130 naging 260.
2: Oh,
0: in 24 hours.
2: 50% tulos ang pinagdagdag niya.
0: Grabe.
2: Anyway.
1: Sir, sa punto, ang gusto sabihon kay ni, ang paghahandaan tangon niyan, ining matinding init, mas malala pa ni kay itong kung natatandaan mo mga 2003 2004 garo baga gitong nagpapautob ning mga ano ning mga
2: distant learning.
1: Bakuman itong sa eskwelahan baga partner sa mag ano lang sa laog kang sa harong
2: kaya distant learning.
1: Distance learning.
2: Mayo nang face to face.
1: Oo, mayo mo nang face to face. Arog ba arog mas malala pa ba duman sir ang ano iba ini ang dapat ang paghandaan brown out sa kagrabing tig-init.
0: Hindi ko masasabi yan. Iba-iba yung character ng Super El Nino. Last ng Super El Nino, 2015 and 2016. Pero normal man baga ang
1: situation.
0: Situation ta. So, mailing ta yan kung anong situation.
1: Taka, nagirumduman ko kaya. Garo, kung ako, hindi ako napapasalaman, 2013, baka mo 2013. Akang nag-agi lang, mga 2023, 2024 garo ito. Na, grabe baga sir si Init Digdi. Ano ito? El Nino lang ito?
0: Bakit ang 2020 ang 2023 yung moderate ano lang siya slight El Nino.
2: Slight pa lang to.
1: Slight El Nino pero grabe ba kasi matindi ba kay to ano ha si nangyari nagkaaral nga ni kay to si ano si Mayor. Spring Water
0: maluwi na El Nino naghahating the dry na what else in ng Super El Nino. And the fact na dakulo ng tao sa kinaban.
1: Sir, maray na lang ani. Ta ang pinaka-pick ka lang palan kay niyo base sa imong pagkalkulo diyan nasa bulan na September and October, mga November arog kayan
2: which is abot na next year.
1: Hanggang next year which is
2: April.
1: Pag panahon na yan medyo may mga ano bagayan sir, may mga tiguran. Tiguran bagayan yeah, ano?
0: Pero ang pigiling ta dyan, itong bawas pa rin ang uran.
2: Bawas? Bawas ang uran.
0: Example, halimbawa, kang last December, 300 mm. Halimbawa lang niya, 300 mm ang uran last December dahil sila ninya. Baka ang December ta, 50 mm lang.
1: Nakikitod man.
0: Ining Mayo, 50 mm lang. Last month, ang uran ta di Visanaga last month, 117 millimeters. Last year, 300 millimeters ang uhanta.
1: Iyo.
2: Ayan, sir. Every month, kumbaga, ano to, sa bilang kang binabagsak ang uran, pira talaga sir ang ano to, itong kumbaga, minimum 200 for the month ang sarong bulan.
0: But ang typical, normal average sa Naga is 200 millimeters.
2: 200.
0: Every month. Yan talagang normal. Yan kasi sa tropical climate ang sinabing Naga. So, expecta mga 50 to more than 100 millimeters ng uranta.
1: Kulang talaga.
0: Kaya makahirag ang mga farmers.
2: So, dapat ngunyan, talagang magkaigo ni mga mitigation, mga magplano kung paano ining halawig na mababawas ang pag-uuran. Okay. Sir Mike, salamat po maray. Good morning, sir. Sa pasensya
0: sa
2: amin,
0: sir. Anytime, basta okay. Yaw na kita digdi para mag-observe ng bagyo mga sa panahon da. Ngunyan.
2: Thank you, sir.
1: Thank you.
0: Okay,
2: morning. Thank you.
1: Okay.
2: Aha.
1: So at least, salbado kita sa baha, partner.
2: Pero may pag-uuran.
1: Ining
2: habagat, may mga localized thunderstorm.
1: Kailangan, dito man pag sumasubahon, ining tig-init ha, na matita na ini kang 2023.
2: Oo. Saka diyan, may uran sa Mayo, dapat permi kitang sa top of mind ta, permi kita nag-aandam.
1: Kaya, mga tugang, sa oras po kang sa inyong pangay po, igwa ka ning kadamay. Ha, turn your gadget into budget. Madya na po kamo sa HJP Pawn Shop. Sa HJP Pawn Shop, palangkawan kilatis, madaling kaulay, halabaan terms, pwedeng irinyo, hababaan interest rate. Saka, an pawn shop na may puso, kasama mo an HJP Pawn Shop, nag-ako nin mobile, as in man, smartphone, iPad, tablets, DSLR, camera, netbook, laptop, appliances, motorsiklo, kotse, as in iba pang collateral na may extended months, tanganing matubos o marinyo kung kinakaipuan na nindo. Madyana, an HJP Pawn Shop, iguaning pitong branches. Enot, yaon po sa Laugkan Bicol Central Bus Terminal, siringman sa J. Miranda Avenue, sa Atubangan, kan entrance gate, kan Bicol Medical Center. Sa Rudson Hotel Building, kataid kan Lucky Office Supplies. Siringman sa Galeria di Calabanga, kataid sa nakan LCC Calabanga. sa Alpilor Street, San Roque, Iriga City, atubangan lang kan East-West Rural Bank, sa San Antonio, Poblacion, Nabwa, sa atubangan sana kan Nabwa Public Market, kataid kan Motor Trade, asin sa B112 Building, Renacimiento Street, and Biak Nabato Street, Tabuco Terminal. Madyan na po sa HGB Pawn Shop, and Pawn Shop na may puso. Siring man sa mga kusina, dapat marikas tipid sa kaligtas. Uyanan Brax LPG Supply, na authorized sila kan na Petron Gasol, St. Vincent Gas, sin Mabuhay Gas Savers, mga LPG brand subok na maray ang kalidad, abot kaya ang presyo, sin libre pa ang delivery. Makuka po yan sa Roas Avenue, Diversion Road, Concepcion Pequeña, sa atubangan lang kan SWMO Office, ang pinakabagong branch, siring man ang pinakaenot na branch. Yaon po sa Zone 4, Maharlika Highway, Concepcion Grande, sa atubangan lang kan Social Supermart, Harani sa Pepsi Plant. Apunan lang po nindo ko sinda sa 0908-388-1183 o kaya man sa 0917-580-1303 para sa free delivery. Brax LPG Supply para sa kusinang Bicolano.
2: Siring man ang Jack Marks Foods ang bida sa hapagkainan ng pamilya. Tocino, longganisa, ham, bologna, sinibapa, homemade ang quality. Homemade ang sarap pa. Jack Marks Frozen Foods sa Mulabi Street, Jacob Extension, Naga City.
1: Okay.
2: May mga ma-birthday dyan, partner, si Sai.
1: Sabi ni Maria Cristina Nazareno Lopez, good morning po, sir. Bati man po, kantugang kong, at kantugang kong agom, kanbunso na si Silvia Paa Obniala, taga Itulan, Pasakaw. Happy birthday, ne. Salamat po. Yan, oh. Happy birthday, ne.
2: Oy, oh, happy birthday.
1: Sabi ni Maria Cristina Nazareno Lopez.
2: Oh, ay birthday man pala pala. Oh. Belated happy birthday kay Ma'am Lorena Liabresa. Belated happy birthday aliyan kay Emmy, Emmy Liabres Grom.
1: Oy, nagbe-birthday man kunyan si Sir Jun Viola.
2: Ay, nailing ko nga ni.
1: Oo, si Sir 65. Ang founder president ka na KB30, Kabalikat, Naga City. Happy birthday sa imo, pwede. Ano lamang, karo ka pag mayong girong-girong, ha?
2: Ini si Angelica Salcedo, nora ng birthday ka ni?
1: Baka ngunyan.
2: Birthday ngunyan ni Anggi.
1: Anong girong-girong ano?
2: Dahil ning girong-girong, maring at na ispatan ko din ang story ni, ano to?
1: Pareho taman yan.
2: Miss, ano to, Miss Kararayan.
1: Pareho taman yan pa nagbe-birthday.
2: Mga... palibas ang birthday ka niyo.
1: Panulag-dulag.
2: Pizza 4.
1: Oo. Oh. Oh, si oy, good morning kay Mr. Lito Miranda. May nailing na pati akong kuya ni Team Lito Miranda.
2: Ay, talaga? Ako nang bahala sa pili.
1: Team Lito Miranda, nakalag partner.
2: Total, board member man.
1: Si board member? Lugo niya, oh. Tapos araw pa partner.
2: Oh, say pa.
1: Dato Arroyo.
2: Dato
1: Arroyo.
2: Arroyo ang sagong. Ayan,
1: pwedeng mabuhay garara itong Superman na...
2: Multispy.
1: Multispy po Superman. Multispy pa.
2: Yaon si Dato Arroyo, ha?
1: Naku. Kabado na ang congressman dyan sa 2nd District. Ano?
2: Kung magkandidato. Pero maparam na kita, yaon na si... Oy, Angelica! Angelica Salcedo. Birthday mo ba ka? Kaya pala nag-makeup ka ni Ay.
1: Kaya pala matindi ang makeup niya, no? Pang
2: tapos
1: rimate.
2: Mahamot mo niya. Ako nakarigos ka. Birthday pala.
1: Hamot-hamot pala. No?
2: Kaya pala magayong-gayong si Angelica.
1: Oh. Yaw na si BR.
2: Yaw na si BR. Kami po ang Sedong Naging Kaibahan sa programang Double Target.
1: Hindi po si RSR.
2: Sa gabon sa panahon, nasing pagkakataon, serbisyo publiko, malalaoman. Maparadyo man nasin sa telebisyon. Ako po sa Dilingkod, si Melvin Machado.
3: Radyo Guapito. Sa mga nagbabiyahe o pasiring sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Puan po alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaaga, may biyahe na sinda, Naga to PITX. Pag alas 3, Naga to Cubao PITX. Pag alas 4, Naga to Cubao Sampaloc. Pag alas 5 maning pagkahapon, Naga to Cubao PITX Turbina. Pag alas 7 ng Bangi, Naga to Cubao Sampaloc, gamit ang 2x1 na bus. Asin pag alas 8, sagot alas 10, Naga to PITX Turbina. Kaya kung mapametro Manila, mag-Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante. Pag naka-Raymond Transportation ka, biyahe na.
4: Marisa, hayop ka ba?
5: Ano na naman pa kulo ni Jepoy?
4: Bakit?
5: Maski nadakol ang hype sa mundo, ikaw pa ng God ang gusto panwal na puso ko.
4: Na ano ka man? Sa inyo na naman yan na ako ah.
5: Naisita ka kaya ka nag-stalk ako sa Facebook page kan NCF Biology Society. Exotic species ka baga?
4: Ano huna mo sa ko? Hayop?
5: Ano ka naman? Ang tao arog ta, kabali man sa mga inaadalan sa biology, gabos na living organisms.
4: Ah, marita nilinaw mo.
5: Nahiling ko sa pusinda, kadakol mga hayop na tige-exhibit. Sharing man ang ko sa fieldwork na sendang tige-explore ang mundo kan marine life. Nahiling ko ang sadiri ko na tinag-aadalan ang biodiversity.
4: Ay iyo, garo magayon talaga dyan sa NCF. Hi, sabihan ko daw si mama.
5: Talagang magayon Marisa. Sabihin mo kay mama mo, masabay na kita mag-enroll sa NCF. Bachelor of Science in Biology. Gabat! Ini pa Marisa.
4: Ano na naman?
5: Mitochondria ka ba? Kasi ikaw ang powerhouse of the cell ko. Ang nagbibigay buhay sa mundo ko.
4: Baduyun ka? Mag-enroll na senado kita sa Naga College Foundation.
6: NCF College of Health Sciences, Bachelor of Science in Nursing, Pakukoa Level 3 accredited, Bachelor of Science in Medical Technology, Bachelor of Science in Midwifery, Bachelor of Science in Biology, 6-month caregiving, NC2. NCF Affordable Quality Education. Magbisita sa Samuyang mga help desk sa NCF Main Campus, MT Villion Rava Avenue, Naga City.
7: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.

0: Bong Karas, ang programang magiya sa mga tao, tanganing maaraman ang tunay na estado kan publiko sa tamang impormasyon, tamang rason, asin tunay na solusyon. Gabus ini sa Ibong Karas. Sabado, digdi sa 105.5 RGFM, Radyo Guapito. Bong Karas.
1: Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ang mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.
2: Gum, brownout na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
3: Da'y paradit, Gum. May arma ko pinitang tortambay na malipot. Malinig, asinwelo.
2: Ha? Saan man?
3: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
2: Saan ba yan, Gum?
3: Sa Papatantan, Apartil, Gum.
2: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
3: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
4: Papatantan, Apartil. Located at Jacob Street, Bagumbayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
5: Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata, sa sakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon, kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.

0: Bungkaras, ang programang magiya sa mga tao, tanganing maaraman ang tunay na estado kan publiko sa tamang impormasyon, tamang rason, asin tunay na solusyon. Gabus ini sa Ibungkaras. Sabado, digdi sa 105.5 RGFM, Radyo Guapito. Bungkaras.
1: Okay, good morning ladies and gentlemen. Ngayon na naman po kita mga iribanan sa bilog na sarong oras ngunyan na Sabado para sa satuya pong weekling programa na Bungkaras. So, mayaon po ngunyan sa kuyang partner. Partner Gigi, good morning. Kumusta po ang sa imong aldaw asin simana?
2: Good morning po, partner Bong. Siyempre, okay po. Okay, lalo na at dakulon kitang mga naiiling sa Barreta. Minsan, makamundo at dakulon mga news of violence. Pero dakulon stories of hope, lalo na po ngunyan sa Camarines War, na padagos ang paglaban ka mga tao para sa karapatan po ninda.
1: That's very good. Pero bago kita magpadagos, tabaka malingawan ko si Angge Salcedo. Birthday
2: yes, happy,
1: ngunyan.
2: Yes, happy birthday.
1: Oo, kaya si Gabos po na gustong mag-party, magdumampo ka mo kay Angge. Baka masingil si Angge Salcedo ng kaibanan tadigdi sa studio. Happy birthday, Angge. Guwapa pong sarong ma-birthday ngunyan na aldaw. Si Kuya June Mendoza.
2: Oh,
1: so birthday niya, I think sa Pasakaw gigibuhon.
2: Wow.
1: Ini ang ano talaga adapted na ini kang Bicol daw at Tagalog pero kabisado ang bituka ka bago sa nakang Camarines Sur kundi the entire Bicol region. Happy birthday
2: happy
1: Kuya
2: birthday
1: June Mendoza
2: June.
1: And happy birthday of course kay Angge. Partner, paano ang schedule ko ngunyan? After the game madalagan ako sa partido area.
2: Okay.
1: I think duwang towns ang dudumanan. Kaya puhan kong magbalik dahil mataram ako sa sarong event digdi sa 3rd District. Tapos yan, may birthday party si Kuya June Mendoza sa Pasakaw. And then, kaya puhan kong magpahiling duman sa party, sa concert na pig-host ni na App.
2: Mga
1: padangat ang mga partner iyan. Kaya nag-commit ako na mahapit. And then, kadakol pa pong iba. So, pighiling ko, garo, igwa mga schedule na doble, triple in case. May dahil na po ako abuton. Pasensya na po kamo.
2: Ayan
1: po.
2: Ayan. Very busy.
1: But anyway, dahil ko kaya maipakiulay kay partner Tabados, maaki na ini. Kaya sabi ko nga ni sa mga kalakawan ko, kung kaya lang, makaiba. Pero kung dahil mo na pagpiliton, na yan. Almost June na ini
2: malapit
1: si
2: na.
1: Partner Gigi, magkakaigwa ng baby. Boy, was it?
2: Boy.
1: Yan. Sige. Anyway, partner, kan sarong, actually, kan Domingo, yaon ako sa Manila. Naka-receive ako ning Apod from an unknown caller. No? Usually, dahil po ako nagsisimbag sa mga numero na dahil ko bistado. Taara mo naman, kadakol bagang kung ano-ano na sana. But, for some reason, si luksukan sa kuyang dugo, si instinct ko, was to pick it up. And so, pig receive ko po si Apod. Dire-diretso, pagpuon niya, dahil nagpabisto, pero nagpuon na siyang magsaysay kang gusto niyang sabihon. And na pick up ko tulos, nasaro siyang parauma, duman po sa Banwaan Kanpili.
2: Tagapili.
1: Iyo po. And kang na-realize ko na bistado ko ito dahil parauma siya sa pili, di pigdangog ko po si pigsasabi niya. Si Primero, ang pigsasabi niya, nag-worry siya dahil nagbalyo na duman sa may sagurong itong mga equipment. Heavy equipment. And sobra siyang nahandal na si Harong Ninda. I-demolish.
2: Ma-demolish.
1: And ang worry niya talaga, mayo siyang padumanan si pamilya Ninda. Hanggat sa nag-iistorya po siya, nagpuo na siya maghibi. So imagine, yaon po ako sa tahaw kang lobby kang sarong hotel. Na arog po kato si dinadang ko. Sa totoo lang po, makulugo na maray sa daghan. And I felt so helpless. Primero, dahil harayo ako. Pangaduwa, dahil ini pong urulay na ininyaon sa korte. In other words, sabi ko nga ni Isainda, kay puhantang sunodon ining proseso hanggat sa magduman sa punto na kay puhantang i-elevate somewhere else. Ano? And ang sarong striking sa kuduman, kang sinabi niya na, aram mo po ngayon, sir, kung dailang po ngayon nindo kami pinupugulan, baka ngayon haloy na ano ang nagibumi. So, ang sabi ko po sa inda, nungka po kamong mag-ibuning arog gaiyan.
2: Babaliktad po siya.
1: Precisely. And pangadawa, anong laban nindo? Diyan sa kadakol na iyan na mga may armas, igwang resources kang gobyerno. So, sabi ko sa inda, dawa anong mangyari, dahi maggamit ning anuman na puwersa o dahi makikulugan kung kiisay. Basta yako magtubod, halawig, masakit, sigurado po sa inot makulog, alagad po magtubod kita dahil kung igwaman na mga sa pagmati ita, bako pong just, bakong fair, somewhere along the way makukuan nindo ang totoong hustisya. Kaya ini po si Daradara ko kang nakaaging simana. Pero nadagdagan ka, nadalan ko itong video na pig-post kang asintado. Itong saro po man na parauma, bago siyang pangaki. And nag-say-say siya kan sa iyang pagmati. I'm not sure kung forum ito, at igwang microphone, nagtataram siya in public. Mayo ako sa gathering na ito, nadalan ko lang si video. Kan nagtataram siya partner, talagang tadum-tadum sa daghan ko. I don't know if pwede tang i-play, 30 or Jameson. Baka pwede ta po itong i-play. Dangugon po nindo, ano? And kamo po ang magsabi, dahil igwa pong mga akusasyon yata, nag-orchestrated, nag-aroda, pigsugo ning politiko. Pero dangugon nindo, how genuine, how, kumbaga, sincere and totoo, inimpig tataram kansaro pong parauma. Sige po.
3: Ano po nindo nasabing tiga-ataman nindo ang mga parauma kung araw yan ang ginigibo nindo igisamuya? Kung tutusun po ang mga harukid, di man talaga ni Kabali sa pag-uurulay na expropriation kagto, umaman lang po iyan. Pero kung nag-abot ng December, nakabali na po ang kaharungan. Tranquilo po ang pag-star may di, magayon po ang komunidad may di. Maski po sa simbahan, may maray kami komunikasyon. Tapos po ngunyan, araw na kayo na inigibo sa muya. Kansarong al daw lang po dyan sa may likod ni ang bulldozer po yaw na duman. Ako bago na pangaki nahahadit po. Tapos sa'yo na kami magbalyo ang bulldozer. Gagabaw na nga rumi sa'yo na kami maduman. Iniisip mi po kung paano ng pagbukay mi. Tamaskin pag umamayo na. Tapos sasabihin po ninda, ginagamit kami sa politika. Paano po ninda nasabi, may tiga-announce po kaming kandidato. Pakiintindi man po nindo mo na ang sitwasyon bago pa mo mag-comment. Pakiiling nindo kung tamang i-comment nindo. Kung kamo po nasa kamuntakan ni, saan po kamo madulo? Ano ang gigibo nindo? Siyempre madulog po kamo sa araw ng dumatabang sa indo. Kung tutusun po ngunyo, nawabaran kami tiwala sa batas. Kasi nasa inyo ang tamang batas. Dahil man po nindo tigtataw sa muya ang tamang desisyon. Ilingon po nindo kung tama po talaga ang gagamitan kong daga. Bago po kamong magdesisyon na iyan po ano sa muya. Sabi po kayo, ang gobyerno nagtataon, nagpapangatama na ng mga parauma. Ano katig kukukuha sa muya ulit na kami sa mga parauma. Ang harong na tigi-restaran ni po, pigpagalan po yung kamagurang ni. Ang dagaan po. Minanap pa yung mga luluhon ko. Maana ang luluhon ko, 1948 pa po ang luluhon ko, nagkaibakayan mga dagang iyan ni Diyo. Aloy-aloy na po sinda ni Diyo. Masabi na naman po sinda kayan. May kasimbaga na ang desisyon pong 20 pesos ang presyo. Tapos po ang harong itataw sa muya, mayo man po ning ariki. Ang ato po ng impis na sisay man po mamumuya dyan, uda pang titulo. Mayo man po. Inaray kami dyan yung kamaano, kasiguraduhan na iyan talaga din nasa buko ko ano.
1: O ini partner, kanadalan ko ini, mas lalong nagkulog si daghan ko. Ano? Dahil mati-mati mo, hali po sa puso itong in desperation itong pagmati. Guwapang sarong video kaya na nainot kay ni Kadto. Itong sarong lalaking para uma, kung mahanap ta ito Tabby 30 or Jameson, kung pwede i-play ta. Pero habang hinahanap nindo, maistorya ko lang sa inyo. Kang panahon, partner, ano? Ako po, muntik na akong namundok. Iyo? Student leader ako, naging student government president. Ang nasa likod ko kang mga panahon, NUSP, LFS, and so on so forth. So itong orientation ko, pasiring sa wala. Ano?
2: Yes.
1: And kang mga panahon na ito, ang nagpipwersa sa mga hobiness, sa mga young leaders na magbali sa arog kay ining mga movements was because mayo sindang madalaganan. Ano, itong nahihiling nindang mga inaapi, itong nahihiling nindang supposedly nagsasandig sa pulis, sa mga huwes, sa mga ahensya kang gobyerno. Kang mati ninda na mayo na sindang dalaganan, ang nangyayari na duman sinda sa nagsasakat, nagre-rebelde. Kaya sana po ang pangapudan ko itong mga ahensya kong gobyerno, ang mga korte, ang mga kapulisan, intindihon ninda na ining mga taong ini dai po ini naghabon. Ano? Ini po mga parauma na nabubuhay ning disente, pigdisraptaan sa indang simpleng buhay as in kabuhayan, dahil po sinda naghahagad, dahil po nagdidepende sa ayuda.
2: Mm-mm.
1: Ano po, alagad, bigla tang pigdisrupt, dahil tapigtao, si kaipuhan man nida, tanganing makapadagos. Dahil man po sinda nagsasabing, dahil sinda mahali, ang sinasabi lang sa inda, ninda, itao sa inda,
2: si
1: nararapat. Itong pigsasabi na mayo man issue dahil babayaran, ano tapig apilan nindo? Di ba? Ang desisyon po kang korte, is bayadan sinda 565 per square meter. So ang pigsasabi kang Kapitolyo, ang pigsasabi kang gobernador kang iba diyan na sinda da ready magbayad. Kung ready ka mong magbayad, ano tapig apilan nindo? 'Di ba? Kaya nindo maggastos ning milyon-milyon para sa mga bagay na mayong kamanundanan, pero itong itaon nindo si due, si just na compensation para sa mga arog kaining na agrabyado, ano tatay nindo yan maitao? Bako nindo yan kwarta. Iyo po, kwarta yan kang gobyerno kung sinasabi nindo, nagagamito nindo ang kadagaan na ini for greater good, then at least itao nindo si tama na dapat itao digdi sa mga parauma. Ano, partner? And again, pigpupugulan ta ang mga taong ini na maggibon ng anuman na dahas. Pero pag nasukul na sindang halos mayo na sindang madalaganan, day baka mag-abot sa punto na makagibo ni mga dapat day nindagibuhon. Iyan po ang worry ko. Ano, partner? So, igwa pa kung yaon third, si Saro iyan. Kung dangugon nindo ining hali sa puso ng mga mensahe ka mga paraumang in. Ini po si mga parauma, tamay duwang klase, o actually tulo, na grupo ning parauma dyan sa lugar na iyan. Ini pong nagkakadarangog nindo, ini po si mga may pagrurugaring, pagsasadiri talagang daga na piguuman ninda. Igwa pong another group, itong mga nagralaog dyan na mayo maning sadiring daga. Ano? Alagad nag-uuruman na dyan. And igwa pa pong mga nakahalo na ibang grupo ning parauma. Ining mga pigdadangog-tangon yan, ini po si hali pa yan sa mga lolo ninda, kanununuan, pigpangalagaan ninda dahil yaon po dyan ang kabuhayan. Dangugunta po ini.
4: Ako po ang may sadiri kang umaduman na gusto nindang balyuan. Kaya po pigpakudalan ko sa totoo lang. Diyay palaman sinda sa mo nakiulay. Puro sa nabugado kan bilya pwerte nakikiulay sa mo. Sa totoo lang po, pagkudalimi, premier mo yung kudal, ginaraba kang gwardya niya. Itigbalik mi naman sa dati. Pagbalikan mi sa dati, kinudal mi na naman. Pagkautro naman banggi, ginaba na naman ninda. Kaya ginibu ko po, pagpailawan ko itong pagkudal mi. Kung po kang pakailawi, nakabantay kami ni Tulong Aldaw Ma Nagrani. O sumago pong aga, sa kasubandingan, inagaga pa ko dumandawa, solo ako. Ta, sumanga makuha po ko, pirmi kong kaiba dumandawa, manamukon. Ay, inte! Ako, talaga kung sa mga makuapo ko na lang nabuling magdorob duman sa arong nindad, lagi iba sa kuya mabantayan bilang itong kinudal na ito. Pero ngunyan, anong nangyari? So bagong aga, may lagdumaling polis, mga gorja, may mga tambay na itong tabako man itong gorja, garo binayadan ito nilang magabakan po dalme. Kamakulog, dawa manamo ko na makuapo ko ang buo sa kong magsuway, magbantay lang kami duman sa kudal na ito. Makulogong baga, na dawa manamo ko na kay riba ko sinda duman, abo sa kong sungway. Mga tindir pala nga nga iba, susaro elementary ang iba, dahil pa nga ni Arababaon, dahil pa graduate nga ano, saradod pa po sinda. Kaya ako, sabi ko kan, kung tama ang ustisya, gibuon man lamang ko tana, maringanan ni kong makapod ki presidente, iyon ang pakiulan ni maaramang kang presidente, ili nga daw ni umamig, di kung nakaumakuta kami, di guwakuta kaming kakanon, aloy na ninda pinundo. Dahil pa man katayupuan, matiprakresa na kami, maalag na sana kaming paro, dirigyan kami kang gwarda, pinapundo kami. Kaya makulog ng buto, pati makuapo kung nakakadamay di sa putang umang ini. Mayo. Kaya, akong po nakikipanapodan kung pwede ipabot din doon sa nasyonal kaya nang nangyayari sa Muya, sobra-sobra na. Nakakuha na po ng 151 ng probinsya, so inot ng dapit is appropriate. Ano mo yung tagusto pa ng dagdagan? Ng labing 200, ikararano na yan, hayop na yan. Ha? Nagpaabot na kami kitulpo kanto, ang sabi ni Tulpo, dahil nakasindang pwedeng makiaram, tana sa kaso. Sa totoo lang po, kapit sa 5, nag-hearing kami. Ang abogado ni Angels po duman, inapot si Cleopi kung may ibakwis yung kaming tatao, sabi niya, mayo pa. Sabi kan judge, dahil nga pwedeng paliw nindo yan. Dapat nga kung kamo mapali, igwa kamong taong ibakwis yung ninda, bayadan ng tama, tayo nga ang karapatan kang gobyerno kung mapali ka sa sarong tao. Di po baga, usag, nag-abot na naman kampi sa 9, igwa kaming hearing. Tauna ko nga ni Kampina sa Musujal, sa tigaanapan nga ni abogado itong abogado ni Ilre. Oh. Pag-abot kampi sa 9, na-postpone. Ibinilta kami ng pizza 16, ang nagkauro nila naman. Igo man po duman nagdulok ng kuwentang agrarian, sabi kang sujals duman, duman na lang po na kami makaulay sa agrarian, tagaroon mi sa mga titulong kapot mi. Kaya kami nagnaralas, nag-request nga ni kami kikabanyes, kator ni Kabanyes na, kung pwede, sa mga maluya man kami, ta kung mga mauraga na adalan, di ba kukuta kami para uma? Di ulan yan kaya, may mag-umata, kung nakatapos kami, bako magod kami sa ano madawa, balato ang paro'y nag-uuma kami. Tangari gigwa kaming magkakan. Yan ang sinasabi ko sa inda. Dapat ang batas, gibun man inda ang tama. Kung ang may inaping tao, tas inda niya ang dyan, aralan ko ang posisyon inda. Tumabang sinda.
1: Yan. So partner, ini po ang pangapudan, kumbakong hamon, ano, kay Governor El Rey Villafuerte. Governor Villafuerte. Kung totoo ang pigsasabi mo na willing and ready ka na bayaran ining mga paraumang ini, saro sana, sarong bagay sana ang dapat mong gibuhon. I-atras mo itong apila mo na gibuhon na 22 pesos per square meter ang kabayaran and bayaran mo si primero o original na desisyon kang korte na 565 pesos per square meter. Dahil kung sincero ka po, itaumo yan digdi sa mga paraumang ini na gusto mong halian ng kaharungan, gusto mong halian ng pagbuhay dahil mapagibo ka ng golf course as in kung ano-ano pa dyan sa palibot po kang iconic capital. Simple sa naman po yan. And may I remind you, gobernador ka po kang probinsya. Dapat po bilang gobernador, dahil mo paglingawan igwang mga tao na siguro dahil mo na realisar, ini po mga nagboto sa imo. Ini po mismong mga paraumang ini Ang sabi ninda sa kuya, kan nakaaging eleksyon, ika po ang binoto ninda. So, dikit sa na pong pakiulay, itao mo si para sa inda. Iyo lang po yan ang pakiulay. Sigurado po ako, dakul na tao sa Kamarinisur ang nagdadangog ka ini. Ano man daw kung itao mo si para digdi sa mga paraumang ini. Iyo po, dahi man nagsasabi na kinukontra ang gusto mong mangyari dyan sa lugar na iyan. Ang sinasabi lang po, itao si desisyon kang korte para sa mga parauma. Ano tapiga apila mo pa? Ano ta gusto mo pang tawaran ning Kaburo Barato? Gusto mo na sa pong hagadon ini pong pagrurugaring na inikan mga parauma. Yan lang po, simple sana. And sa hiling ko po, kayang-kaya mong gibuhon. Pag ginibo mo po yan, mayo ng ribok.
2: Mayo ng ribok.
1: And I think, dahil sabi mo, padangat mo ang mga parauma, gigibuhon mo po ini. Ano, partner?
2: Sige, tama, tabi. Partner. And ini pong mga parauma na ini, dahil man po sinda nagre-reklamo, tama po itong i-highlight na ito, dahil sinda nagre-reklamo. Dahil naiintindihan ninda na may karapatan ang gobyerno na mag-expropriate. Pero ang pakiuron lang po ninda, itao si dapat na para sa inda. Ano po, dakulon mga question nga ni kung dapat ba, kung tama ba na golf course ang ilalagay po doon na samantalang sa ordinansa, partner Bong, I think it was mentioned na may uman nakalaag po duman na saro sa purpose ay ang golf course.
1: Mm-hmm.
2: Pero ini pong mga tao na ini, dahil man nagahagad, dahil man po sinda nagahagad ning ayuda, dahil po sinda nagahagad ning tabang na pinansyal, ang hinahagad lang po ninda. Si makapuon man po sinda sa buhay po ninda, na hahalian ta sinda ning harong, kay puhan man, si may dignity man po baga partner Bong. Inot na inot, sabi nga ni Lacer, mayong kasiguraduhan kung sa insinda malipat. Mismong si Attorney Cleofe palan sa sarong hearing nagsabi na mayo man palan ning lugar na siguradong lilipatan ka mga parauma. Siguro, dahil lang po inipakiulay bilang siya gobernador, siguro bilang sarong tao, ano partner Bong, kung may hirak ka sa kapwa mo, magdangog ka po sa mga maaapektuhan kang mga dakulaon na desisyon na ginigibo mo po. Mahirak po kita. Imagine, ang iba kayang tao, mawalan ning harong, may mga harong sa iba't ibang parte kang Pilipinas, sa luwas pa kang Pilipinas. Pero ini pong mga tao na ini, mayo po sindang dudumanan. So the best thing that we can do, sana po, tama ka partner Bong, i-atras na si appeal. Okay naman sa mga parauma, si original decision na 500 pesos. Ano daw po kung itao na yan sa mga parauma para makapuon man po sinda sa buhay po ninda. Namayo na nga ni sinda partner Bong ning sakahan. Ano po, ang pinag-uulayan na lang po digdi si residential. Tama po ba partner?
1: Iyo po.
2: Kaya ano, makahirak po ang mga parauma. At lalo na po sa mga nagko-comment pa

0: sa pag-judge sa mga tao na ini, ta talagang magayunan, mabilisun magtaramano partner mong pagbako ikaw yao sa posisyon. Pero sana, ilingon ta po ining sitwasyon na ini, aliun ta ang political affiliation ta, ilingon ta ini bilang tao na minsan sa buhay ta, naapiman kita. Kaya sana, maging sensitibo ang mga taga-Camarinesur. Taara mo, partner bong, dahulon mga radio broadcaster na garo sa dito ng pag-iling sa mga parauma na ini.
1: Ibang klase.
0: Na real emotions, dinidismiss ninda dahil lang sa pagtubod nindang political. Pero sana po, ilulugar taman po ang satuyang paninindugan. Ano, may mga taong dapat data naman po dinadamay sa satuyang political affiliations. Yan lang ang pakiulay. Ano po, ka mga taga-Camarinesur sa issue na ini, maging tao po kita sa pagkomento, sa pag-analisar. Dahil hindi lang makulugon, makanuson, ano partner bong, na na pinopolitika ining totoong problema kang mga sadit na tao.
1: Yan, magayunan yung puntong iyan, partner. Ta, aram mo, nag-abot na kita sa point na kadakol na tao digdi ang exasperated. Itong grabe, itong disgusto. Alagad sa pagmati ininda, garubaga, may isinamaginibot na kontrolado ning sarong pamilya ang gabos na bagay digdi sa probinsyang ini. Ano? And by the way, itong kung paano taratuhon ang mga kasaraditan. Totoo po yan. And i-call out ta ining mga sa iyang mga trolls, ining sa iyang mga minions, ining sa iyang mga parabatok dyan sa radyo. Yeah. Oh, alimbawa, I'll give you an example. Ako na lang, ano, kung paano ninda ako insultuhon. Yeah. Ano? Ang paulit-ulit, including the governor, ang pigsasabi niya, mayong-mayo daa si Bong Rodriguez. Ano? Gustong sabihin niya, si Bong Rodriguez mayong karapatan na magdalagan sa pagkagobernador dahil bako akong kasing yaman niya. Iyo po, primerong-primero, ako po I can look you in the eye na ako po nakapundar kang gabus kong pagrurugaring na dahi po ako nungka naghabon.
0: Malinig po, ang kamot.
1: Siguro po magkwentahan kita hanggang sa pinakadulong sentimo, mas explicar ko kung paano ko po napundar ang gabus kong pagrurugaring. Ini, kaya sabi baga may nagcha-challenge, magdebate da kami. Bako pong debate ang hihamon ko sa imo, ang primero itao mo si mga para uma.
0: Mm-hmm.
1: Yan ang primero. Si panduwa magpa-drug test kitan duwa.
0: Tama.
1: Ayo, dahil garubaga maribong ang mga desisyon ta digdi. So i-test ta na kita kumbaga malinig, mayo kitang pagkaribong sa isip. Iyo po, amapon kita, magi-example kita kitan duwa. Anytime mag-drug test kita tangani pahiling ta, pwede kitang maging leader. Si pantulo, ibuyag-yag ta sa publiko ang gabustang assets. Kitanduwa, anytime, willing po ako basta magtugot ka, ibuyag-yang ta sa gabus na tao, mahiling kung anong igwa kitanduwa. Pero po, ini ang pagirumdum ko. Nung ka pong naging sukatan ang kayamanan, para magkaigwa ka mo ning karapatan, magdalagan, mag-lead sa sarong lugar, lalo na po kung sincero ka mo na gusto pong mamuno sa sarong lugar. Nung ka mo ma-poison, kampig pa para inject sa mga utak ta na ang pwede sanang mamuno digdi itong mayayaman, itong may mga kwarta. Kaya ang pagsabi ninda na iningay ang pulanong ini, mayong trabaho, anong pong gustong sabihin ninda? Ang paghiling ninda sa mga taong mayong trabaho, ang paghiling ninda sa mga taong mayong kwarta, ang paghiling ninda sa mga taong limitado po ang resources, mayong karapatan digdi sa probinsya. Kaya nasana, arog po kayan ang pagtrato sa mga kasaraditan. Kaya nasana, arog po kayan ang pagtrato sa mga parauma na gusto na sana nindong siripaon, anytime gusto nindong siripaon, dawa da inindo pigtatao ang para sa inda. Aram po nindo, may karma iyan. So kung da ita kayang siguro mapakonsensya, ini pong mga huwes, ini pong mga pulis, ini pong mga nasa ahensya kang gobyerno, na sana po matiun man ang katotohanan, as in po hustisya para sa kasaraditan, ang solusyon po garo, bako ang korte, kundi ribayan ta na ang

0: nakatukaw diyan sa probinsya as in pupunduhon ta na ang raot kang gibo kan sarong pamilya digdi sa Kamarinisur. Mm-hmm. Iyan po ang kaipuhan tang pagtarabangan. It doesn't have to be me. Iyo po. Pero ang katotohanan, tama na, sobra na. Ini pong mga kaso ning land grabbing, nangunyan, igwana naman bago. Diyan po, nagsurumbong sa ko, yaon sa Garchi Torena. Mm-hmm. Pigpupo na na naman. Ito daang sa Siruma, igwana naman bagong lugar.
1: Grabe. Oh,
0: siguro po, talagang ngana naman. Ang pagmati po ninda, they can get away with this dahil kontrolado ninda ang gabos. Kaya, mga hobines, nangangapudan ako sa Indo, kung daiko kayanon, kung daimi kayanon sa henerasyon mi, na mabago ang sitwasyon sa probinsya kan Kamarinisur, da inindo pagsuko ang laban na ini dahil may hangganan ang gabos na kararatan na ini. Iyo po, partner.
1: Tama, partner Bong. Ano po? Pangapudan, ano po, sa gabos na mga sunod-sunuran. Ano? Sa mapamedia, sa legal na aspeto, gabos po kita. Ano, siguro panahon naman para i-evaluate ta kung hanggang sain ang kaya tapong tiuson. Ano po, kung hanggang sain ang kaya tapong i-compromise para lang sa panandalian na kwarta, panandalian na poder. Ano po, mayo pong madaog sa sarong komunidad na nagpapakatao. At syempre, ang kaipuhan ta po talaga, tama si partner Bong, foresight na hanggang pirang dekada pa po kita matios, ano po, naarog po kaining klaseng pag-asta or arog po kaining klaseng pag-iling sa mga kapwa ta. Tama ka partner Bong, ano? Kita gabos digdi mga we consider ourselves not earthly rich. Ano po? Kung nagigibungan niyan sa imo partner Bong, ano pa daw sa mga talagang mayo pang mga naipundar, talagang mga dai pa nakapagklase. Talagang kung sadit ngani ang pag-iling sa mga taong dignified, ano arog ni partner Bong, halangkawon ang pinag-adalan, may mga sadiring mga may mga naipundar na para sa sadiri at sa pamilya. Paano pa daw po talaga sa mga kasaraditan? Kaya ilian po ang pag-isipan ta. At tama ka partner Bong, kung dai po kinakaya na kang mga older generation, it is the duty and the obligation of the new generation. Tama si partner Bong, dai man necessarily siya. Ano po? Dai man necessarily one person ang hahalaton ta para ma-solve ang problema na inis sa tuyang probinsya, kaypuhan po talaga magpuon sa sadiri ta. Kung talagang habot na ba na arog ka ini ang ginigibo sa to, hanggang noa rin po kita maparatios sa arog po kaining sitwasyon. So partner Bong, magayuno na inspirasyon dahil nga ni maski sadit ang pag-iling sa mga parauman na ini, pero tama noon, mayo daapong nakakapuwing na bakong sadit. Mm-hmm. Ang sadit ang mga nakakapuwing. Ano po, kaya magayon na inspirasyon tamaski sa dito ng pag-iling sa mga parauman na ini, padagos po sindag naglalaban. Yan man po ang maging inspirasyon ta na minsan iniisip ta, mayo kita sa poder, mayo kitang kwarta, pero kung gabos po kita matarabangan, kayang-kaya tapong baguhon ang sitwasyon sa satuyang probinsya. Sa 2028, kay puhan ta partner Bong, magdesisyon bilang sarong komunidad para sa tanos na paggobernar digdi po sa probinsya kang Kamarinesur.
0: Partner, speaking of tarabangan and speaking of pangangaipo, may saro po akong pangapudan. Dahil kasuod ma po, nakareceive kami ning apod, inapudan kami habang yaon ako duman sa Abo Farm. May nag-apod po sa kuya dahil ang problema, ini pong mga parauma, halos mayo na sindang makakakan. Ano? So, naghagad sa kuya ning tabang na at least daa kung matabangan na matawanan ning bagas. Ano po? Ngunyan, ang pangapudan ko po bilang pagtarabangan, kamo pong mga ordinaryong tao, magduruman po kamo. Duman po sa sagurong, magduruman po kamo duman sa mga apektadong parauma. Ang agihan po kayan, Maglaog ka mo dyan sa main entrance sa ng CBSWA. Sa digni na lang. Sa CBSWA na lang. Tapos, dire-diretso ho niyan main gate na yan hanggang pinakadulo. Ang pinakadulo po kayan may sadit na iskinita. Oh. Diretso pa po ka mo. Laog pa dyan ang auto. Ang pinakadulo kayan may community ng mga kaharungan.
1: Iyo po. Na po ito.
0: Duman po nindo darahon. Igwa po sindang organisadong grupo. Ako po mapuon. Ako ang mapaarog. Madara po ako dumaning bagas. Iyo po, tanganing may makakan si mga para umaduman. Sana po kamuman, anything, pagkakan, itlog, kung dilata, tubig, na pwedeng makatabang sa inda na makasustiner. Dahil mayo po sindang uma, mayo na sindang aanihon, mayo na sindang pagkakakitaan. So, hanggat makaantos, hanggat may matabang, tabangan na po sinda. I think inisidikit na pwede tang maitaw. Okay. Ano po, magdiretso po kamo duman sa inda, mahiling nindo ang kamugtakan and at the same time darahon nindo itong pwede nindong maitabang. Dawa po yan tinapay, dawa kung ano sana, makakatabang po yan dahil si mga tao po dyan gutom na.
1: Nagugutom. The irony, ano, partner Bong, para umaka, maski nga ni hababaon, ang benta kang paroy, okay lang, at least may bagas ka. Pero ining mga paro masinda na naghahagad ning ano magas kaya really the situation is very difficult. Kaya tama yan partner Bong, para sa mga tao na hanggang ngunyan garo dai aram kung kabaini or dai mo maglingo self play sa mga paro ng Facebook bako ng through other else's profile kita mismo kung kita nagduduwa-duwa. We also challenge the media practitioners. Ano? Kamu makiulay, kamu duman. Dumanan nindo yung mga paraoma, yung mga troll, like, mga commenters. Magduman kamu, kamu mismo ang makiulay. At ilingon ta kung ano ang mamamatean po nindo. And sa mga tao po na marhay po ang pag-unawa. Kung nakakaangat-angat sa buhay, may mga blessing ka mo. Tama, partner Bong. Magduman lang, dekay puan magdulo, kung mas kikisay na tao, pwedeng diretsyong dumanan po nindo ang community. Ta pinakamamundong, we know we fail as a community. Aram ta na nagfi-fail ang government. Kung ang mismong mga nagtatao ning food supply sa to ang mga farmers, iyon na po ang naghahagad ning kakanon.
0: Tama yan. Totoo yan, partner. So yan, simpleng pangapudan pero simpleng paagi na madugtungan ta. Yeah, itong bagang apod kayan, sumpay buhay.
1: Yes. Ano?
0: Sumpay buhay para sa mga parauma na yaon po dyan ngunyan. Digli sa parte kang Sagurong, digli po sa Maykadlan, San Jose area. Pero yan, ang pinaka-safe, sagod po, pinaka-accessible lang yan. Magduman po kung mag-agi sa main entrance kang CBSUA. Dire-diretso hanggang dulo. Pag naabot nindo itong sadit na iskinita, diretso pa ka mo.
1: Diretso duman sa may iskinita.
0: Ang pinaka-dead end ka iyan. Yan po dyan ang sarang community. And ang mga tao po duman, day ka mo maghandal, tas hindi po nagtatarabangan. Minsan po, naimbitaran ako dyan. And pag duman ko, sinda pa si nag-effort na magpakakan. Nag-barakal pa sinda ning tinapay sa kan. So sabi ko, dahil po nindo yun kaipuhan gibuhon. Ano? So, sigurado po ako, pag duman nindo din na raiyan mga tabang nindo.
1: You will be
0: nindo,
1: warmly welcome.
0: Correct. And sigurado po ako, itong madadara nindong blessings, ispread ninda yan duman pa sa ibang communities na yaon dyan. Dahil bako lang po ito eh. Guwapang mga pagtaraid na komunidad sa area. Na accessible through that route. Ano, igwamang kayang arog itong pigsabi mo, maagi ka duman mismo sa may iconic, pero baka yan ang tamang ruta. Ano? I think I would recommend itong sa may CBSU.
1: Sa may CBSU.
0: Opo,
1: speaking of good deeds, partner Bong, nag-post si Mr. Randall Dago.
0: There you go.
1: No, magayunon na na news ini. Ano po? Accordingly, saru da apong band na nagperform kang kaugma. Si talent fee na nakuanin da. Hali po sa probinsya, itinaopo ngo niyan idinonar sa mga paraoma sa Siruma. Naaramtaman pong biktima ning saru man aro kay ning issue allegedly may land grabbing man na nangyayari. Kaya magayunon, partner Bong, ano, we thrive as a community kapag arog kayan.
0: Tama.
1: Garo, sabi nga ni ka mga comment, garo nga ya Robin Hood ang style. maski agwa po ba ganing issue, si pag...

0: pagko ninda kang kontratang ito. Pero magayunon talaga po na simbolismo na nakaabot sa mga biktima ning nawaran po, mawawaran, in the verge of na mawawaran ning lupa si talent fee na ibinuhos kang probinsya para sa pa-concert or entertainment.
1: Yan
0: ano
1: po
0: ang masasabi mo? May mga hula-hula na kung isay, pero ako, it doesn't mean kung isay. Actually, baka nga nihabot man nidang sabihon.
1: Yeah.
0: Pero salamat po sa inyo, mga araw kaya ng mga tao ang kaipuhan ta, lalo na po sa sitwasyon tangon.
1: Iyo po. Ang pagkaaram ko, partner, sikat na maray na banda ini.
0: Mm-hmm.
1: And sabi nga ni Ininda, sa may nag-istorya po lang kay ini sa ko, bako ining direct sa Inda, nadaim ni Daaram na arong kay ini ang sitwasyon.
0: Ah,
1: iyo po. Kang naaraman ninda. Yan. Kaya ang desisyon ninda, mayo po ning pagduwa-duwa, whatever they earn, kung ano man po ang kinita ninda sa pag-perform duman sa festival na ito, pinili ninda na idonar duman sa mga apektado. Pero I think sa si Ruma, siguro sa si Ruma, dahil kaya si Randall ang nagpasalamat. Ano? Salamat duman sa bandang ito.
0: Na Diyos mabalos po.
1: I think ito si Kay Puhanta. Again, i-highlight ko lang, partner. Habo ko na, kumbaga kung matabang ka mo dahil ang paghiling nindo makahirap. Ano? Bako lang yan. Dapat siguro tabangan ta sinda because simbolo po ini. Ning kung paano ta dapat ibangon ang dignidad ka mga kasaraditan na pareho ta. Diba? Bako itong ang paghiling ta, garo sinda itong mga pulubi.
0: Yan.
1: Dahil po bako sindang pulubi.
0: Dahil po sinda naghahagad.
1: Dahil sinda naghahagad. In fact, ako po nangangapudan dahil aram ko kaipuhan ninda alagad dahil po sinda ning kusugbuot or dahil sinda ning paagi para po i-boses ini. So ako na po ang nagbo-boses sa inda. Anyway, ang akusasyon bagas ako da si Boy Solicit. Oh, yan. So panindugan ta na mag-solicit kita pero idiretso nindo ang tabang na iyan duman po sa mga parauma.
0: Tsaka ano din po simbolismo din siya na may mga taong naniniwala sa cause po ninda. Yan pa lang na magbisita po kamo, maski nga ni mayo kamong dara.
1: Yes.
0: Mapakusog na po yan kang buot ninda, na kaipuhan po nindang maray. Dahil, maski nga ni anong kaso, ano partner po, haluyon talaga.
1: Correct.
0: Talagang mahahaluyan po ang iba, nag-give up na lang along the way. Kaipuhan po ninda ng inspirasyon, hali po sa mga tao. More particularly sa mga taga-Pili. I think may pangapudan din sa local government unit ng Pili na dangugun man po, as in surugun man po sinda. Kaya yan lang po, ang pagsurug ta sa inda, dakulaon na po yan na tabang sa sitwasyon po ka mga paraoba.
1: So yan, halos may na naman kitang oras, partner. Pero bago kita magpaaram, baka dapat barasahon ta ang pirang messages dyan sa satuyang wall, tabi, partner.
0: Sige po. Inutun ko na po ang aking father dear. Ano po? Good morning, my gov and my VM.
1: Good morning po. Good morning.
0: Good morning po.
1: Pasensya na po kung ining aldaw na ini, medyo seryosong marayan sa itong pag-urulay. Pasensya na po.
0: And good morning from Kamaligan. Kahali po kay Salvacion Nicolas. Pabati po kan sa kong apo, si Dex Nico Cataneo Brito. Haliman po sa Bula, mga taga Rinconada. Ano po, good morning, Gov and Ma'am Gigi. Hali po kay Mr. Renato Priela. Siyempre, sa satuya pong avid listener, si Mr. Bryce Serds. Marahin na pagkaaga po sa Indo pong Dua. Happy weekend po, digdi sa Banwaan Kanpili. Urog na po kanamo sa disitso pag-asa San Agustin, Pili Kamsur. Sa mga barkada po niya dyan, sa Binobong Pili, kay Kian John Mar Kentis, and sa iyang bilog na pamilya dyan sa Binobong Pili, kataed kang New San Roque, mabalos po. From Yan Moises Cerdon. And from your batchmate, again, Sir Bong, partner, si Ma'am Franz. Good morning, Gov Bong and Consi Gigi, watching from Irigaseti.
1: May napapansin ako, partner. Nagpaparadakol ang mga listeners and mga nagigreet sa tuya digdi kadaklan po mga taga-Rinconada.
0: Taga-Rinconada.
1: Ano, talagang matindi ang hatak ni Partner Gigi.
0: yan man ang saruta sa mga pangarap. Ano, Partner Bong, na mas dahul po kita talagang mga maabot kang programa na ini, lalo na po sa Rinconada.
1: Correct.
0: Hali po kay Mr. Jimmy Orlina, watching po from Iriga City as well. Hello po, Mr. Jimmy. And Claudette Marcelo, hali pong San Antonio, Milaor, Camarines Sur. And also watching from BRGH GMC Hospital Housekeeping, Riza de los Santos, Cap Felix Montañez from Banao, Iriga City, Bongkaras na, 2028. Kay Manoy Minik, good morning po from Iriga City as well. Cora Nakario po noon, Bongkaras Kamsur, good morning Camarines Sur. Kay Ma'am Grace Espinas, another taga-Rinconada, ano po, from Bato, Camarines Sur. Iniman po hali sa Pamplona, Domingo Rodriguez, pinsan mo po, Partner Bong. Mm-hmm, mm-hmm. And syempre, ang satuya pong ginagalangan, former Representative Nick Enciso. Marahay na aga, Governor Bong. Hello po, Kong Nick. May hangganan man iyan. Mm-hmm. Ito na yun ang karma, parating na. Relax lang kita. Yan ang yan man po ang namamatian kang mga taga-Camarines, sir. Ano, Partner Bong? Mm-hmm. At dahil pang iba, pangaranan ko na lang po, Miss Grace Espinas, Francis Dolom Peyape, Anthony Alde, Ellen Gutierrez, Roger Zorilla Daza, from Nabua, Camarines Sur. Sa indo po, Gabos, salamat po sa pag-antabay sa programang Bongkaras.
1: Mm-hmm. Ayan, so partner, by the way, sa July 8 po, iguaning reunion sa Karamoan ang Alarcon clan. Birthday din po sa July 8 ni future congressman kang First District, ang matibayon na mayor kang Banawaan, kang si Pocot, si Mayor Tom Bucago. Advance happy,
0: happy birthday.
1: Happy birthday
0: po, Mayor Kong.
1: Correct. And of course, ulitin ko, birthday po ni Angge. Kaya excited kami sa blowout niya. Kanya na aldaw.
0: Pero may paadobo. Siyang mapaadobong.
1: Oo, yan. And si Kuya June Mendoza, at siyan po mahirilingan kita. So alas 10 na po. Mayo na naman kita ning oras, pero mahirilingan po kita sa Sabado Liwat. Partner Gigi.
0: Ako po si Gigi Vargas.
1: And ako po si Bong Rodriguez, Camarines Sur, Bongkaras na.
2: Radyo Guapito. 105.5. Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na. Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc. Si Dr. Renato Water Doc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada.
3: Aspirin is intended for educational purposes only. Please consult a medical professional of any questions or concerns you might have regarding your health conditions. The host shall have no liability, obligation, or responsibility to any person for any loss, damage, or adverse consequence alleged to have happened directly or indirectly as a consequence of this program.
4: Heavenly Father, we are overwhelmingly grateful for your creation of water and minerals, the magnificent, life-sustaining nutrients you provided us. Through water and minerals, you have provided us a more natural, better, safer, cheaper, and more effective solution to ease our physical sufferings. Please empower us to have more faith, to trust in the God-given solutions for the trespasses we committed that caused us to suffer from various ailments. Let this program be the answer to our fervent prayers for health and healing. As we receive the miraculous blessings of healing, may your almighty name be more praised and glorified. As we are blessed, encourage us to share the blessings with others as well. Thank you for the gift. the calling, and the mission to serve. All these we ask in the mighty name of Jesus. Amen.

ipinakikilala ang pinakabagong programang pangkalusugan, Healthy Talk with Water Doc. Sama-sama nating alamin ang pinakanatural, epektibo, ligtas at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating katawan. Gamit ang konseptong tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan. Ito ay hatid sa inyo ng Water Doc Food Supplement Trading. Healthy Talk with Water Doc.

0: Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-Water Doc. Ito naman po ang ating programang Healthy Talk with Water Doc. Ako po si Miss Shayra Vanilla at kasama po natin ang nag-iisang Water Doc po ng Pilipinas. Wala pong iba kundi si Dr. Ren Yu Paragas. Dr. Ren, magandang araw po.
1: Magandang araw din sa iyo, Miss Shay, sa lahat ng nakikinig at nanonood ng ating program.
0: Maraming salamat po, Water Doc. Tayo po mga ka-Water Doc ay naka-live streaming po ngayon sa ating Facebook page na Water Doc at sa Facebook page din po ng Asintado sa Radyo. Kaya naman po sa lahat po na nanonood sa live streaming natin, hinihikayat namin kayo na pakishare yung ating live program. Isang click lang naman po yan at yan po ay simpleng request lamang po namin sa inyo ni Water Doc. At naka-live streaming din po tayo sa ating YouTube channel na Water Doc. Kaya please feel free po na mag-send ng questions. Pwede pong ilagay sa comment section itong ating live program. Pero mga ka-Water Doc, yung mga katanungang pangkalusugan po ninyo, ating bibigyan daan yan paka maya-maya po lamang. Pero pakinggan muna natin si Water Doc para po sa updates or comments po niya ngayong araw. Doc Ren!
1: Maraming salamat, Miss Shay. So itong araw na ito, gusto ko mag-comment at gusto ko rin mag-update po. Ano? Una-una sa aking comment is that yung mga patients po natin na dumarating dito sa ating opisina, karamihan po ay sabi nakikinig po sa ating program. Dito sa program, tinuturuan natin yung mga tagapakinig kung ano po yung mas natural na pamamaraan ng pag-solusyon ng kanilang mga karamdaman. Unfortunately, mga iba nakikinig lang pero hindi po sila sumusunod dun sa tinuturo ko sa kanila. And pagdating niya sa aking office, pag ako ay nagtatanong kung ano po yung binago nila sa kanilang lifestyle, mukhang wala. Okay? And with that, yung kanilang mga karamdaman, instead na gumagaling, mga iba mukhang lalong lumalala. So gusto kong kunin itong pagkakataon doon sa mga nakikinig. Please po, hindi lang kayo makinig literally lang, pero ipapuso po ninyo yung tinuturo ko sa inyo kasi po mahirap po ngayon na magkasakit. Napakamahal po yan. Kaya tayo po ay gumawa ng paraan para tayo po ay makakaroon ng radio program para dun sa mga individuals na medyo malayo-layo sa Naga City ay matuto kung ano ang dapat nilang gawin na piliin po nila yung mas natural, mas simple, mas mura, mas ligtas at mas epektibong pamamaraan para solusyonan po ang kanilang mga karamdaman. So I'm looking forward na yung nga hindi lang sila basta nakinig. Kung tulad ng sinasabi nga ni Miss Shay, isa buhay po yung naririnig nyo dito sa programan ito. And dun sa mga nag-refer, dahil sila po ay nagkaroon ng benefit sa pagsunod ng ating concept na tubig at mga sagot sa kalusugan, maraming salamat sa inyong tiwala at yung pagsunod ng ating concept. And with that, mga iba na nakikita sila, sila po ay nagtataka, nagugulat kung paano daw, para daw yung itsura nila ay mas sumigla, mas lumakas, at mas bumata. So, sanay po niyan, nire-refer nila yung pasyente dito, and through the referrals, salamat naman at dumarating yung mga patient. Kailang ang ibang mag-patient, para na nagdududa po na yung sa pamamagitan lamang ng tubig at mga minerals ay makakatulong sa kanilang kondisyon. Okay? Pero ako po, ginagawa ko po ito yung nakaraang 20 taon na and nakikita ko naman na yung mga patients po natin na matagal na umiinom ng mga synthetic products walang pagbabago sa kanilang kalusugan. Pero nung inadapt po nila yung ating concept, mukhang mas naging maayos po at naibalik ang kanilang kalusugan. So ulit, kung mga nakikinig po dito sa ating programa, kung maaari po ay isang buhay yung tinuturo ko po dito. Doon sa update po naman, meron tayong dalawang senior citizen. Yung isa po ay 74-year-old female. Ang isa po ay 78 male. Sila po ay mag-asawa. Kailan nakakalungkot na pareho po sila merong chronic kidney disease. So, ano kayong dahilan? Ba't nakaganito itong mag-asawang ito? Ang nakakalungkot din lang is that itong mag-asawang ito, wala po silang anak na tutulong dun sa gastusin nila pang araw-araw. And although meron silang inalagaan na bata, itong batang ito nung tumanda, nag-asawa, at nasa Maynila na daw. At since malayo, hindi rin kayang alagaan yung kanilang quote-unquote mga foster parents. Okay? So, mahirap talagang tumanda at pagtanda po kasi kung ano nung sakit ang dumarating sa buhay natin. Kaya ako po ay nagra-radyo para ipaabot ko sa inyo kung ano yung pinakamagandang paraan para maiwasan ang magkaroon ng sakit. Ako mismo, I will be turning 68 years old this year and ayaw ko rin magkasakit dahil nga solo din po tayo dito. And once na na-experience ko na na-disgrasya po ako, nagkaroon ako ng fracture sa aking tuhod. And mahirap po talaga yung mapapahospital. Na malpractice pa rin ako, despite ng doktor ako. So, yun nga, na-open ako ng dalawang beses sa loob ng isang linggo dahil sa malpractice na po yan. Okay? So, mag-ingat po kayo. So, going back itong CKD, so napansin ko dun sa kanilang drinking lifestyle, drinking habits. Madalam po silang uminom ng tubig at para sa kaalaman ng mga lahat, ang bato po natin is about 75% tubig. So, kung hindi kayo pala inom ng tubig, hindi lang yung bato nyo po ang kukulubot, kundi yung ibang mga organs ninyo. At ito po yung nagiging sanhi, bakit tumatanda po ang tao ay nagkakaroon po ng maraming degenerative diseases. At isa po dito, yung hypertension, diabetes, yung cancer, yung CKD, at mga ibang mga sakit. Ang sinasabi kasi ni Dr. Fredon Batmanhel sa kanyang libro, Your Body's Many Cries for Water, ang tao po pag umabot na edad na 40 anyos, yung kanyang pagkauhaw po ay napapalitan ng pakiramdam ng pagkagutom. So, if you are entering or starting or past the age of 40, ang tendency niya po ay mas kumain kaysa sa uminom. Since our body is about 75% water, kung hindi kayo iinom ng tubig, o kaya yung paboritong inumin po ay di kulay ng mga inumin na lalo nakakapagtuyot, as you go further the age of 40, tulad ng mag-asawang ito, yung wife is 74 and the husband is 78. And tingnan nyo na lang kung ganong katindi yung dehydrated state na meron po sa kanila. So, tinuruan ko po sila na magandang solusyon para masolusyon itong kanilang chronic kidney disease ay umpisan po nila sa pag-inom ng sapat na daming tubig. Ako naman ay natuwa kasi yung husband, sabi niya, kung ito daw ang nakakabuti sa kanya, pipilitin niyang uminom. As of yesterday, ang kanyang dapat inumin po is 11 basong tubig. Okay? Kasi usually daw, ang ininom niya, hindi daw lalampas ng 4 baso. So, mapapansin natin na yung kalahating volume lang ng tubig na required for him everyday ay hindi niya talaga namimit. Okay? Half lang. And with that, syempre kung hindi ka inom na raming tubig, ang kidneys po nyo ay hindi magpo-produce ng sapat na daming ihi para i-flush out itong mga metabolic waste tulad ng creatinine. Kaya ito, naipon at siya po ay nakakaroon ng chronic kidney disease. Plus, matas din yung kanyang uric acid and therefore yung diet pa niya ay maraming restrictions dahil din sa kanyang mga conditions. So, mulit, doon sa mga nakikinig, huwag lang kayong makinig lamang, kundi apply yung tinuturo ko dito sa programa sa buhay ninyo para po hindi kayo magkakaroon ng kahit anong sakit At isa pa is kung kayo po magkakasakit, napakamahal po ang bayad sa medical care ngayon. So, prevention is better than cure. So, yun po yung gawin nyo para makaligtas po kayo sa financial burden. Okay? Lalo na kung kayo po ay senior na. So, ito muna yung aking update for now, Ms. Shea.
0: Maraming salamat po, Water Doc. Mga ka-Water Doc, sa lahat po ng mga viewers and listeners po natin ngayon, kung kayo po ay mayroong mga katanungang pakalusugan, huwag po kayong mahihiya na ipadala po sa amin ang inyong mga katanungan. Para po sa katanungan, ito po yung ating text lines. Pakisave po ito or take note po ninyo mga ka-Water Doc sa Smart 0962-883-4173. Ulitin ko po sa Smart 0962-883-4173. Sa Globe 0917-123-3618. Sa Globe 0917-123-3618. Okay, yan po yung ating contact numbers. Please feel free po na mag-send ng questions kasi welcome naman po tayong lahat dito po sa ating programa. Okay? Pakilagay din po pala ang pangalan and location po ninyo sa messages po ninyo. Sa live streaming po, pwedeng-pwede po kayo maglagay ng question dyan sa comment section po ng ating live program. I-post nyo lamang mga ka-Water Doc. Magabalik po kami ni Water Doc makalipas lamang po nito.
2: You know, we want to be healthy, but guess what? The blessings are already there, but we don't see it. I'll give you an example. Dr. Paragas, my friend, he's been able to heal a lot of people with all sorts of diseases by just one simple thing, one simple tweak. He increases their water intake depending on their body weight. And so for me, it's like 4 liters, like right, 3.4. And it has done wonders to my health. Amazing. So he's been able to heal people with hypertension, people with diabetes, people with this and people water. But isn't water like there, like available? Yes. Guess what? It's right there in front of you, in front of us. But we don't see it as very precious, very dear.
3: We are sincerely thankful to all of you for being part of our daily program, Healthy Talk with Water Doc. But who is Water Doc? Water Doc is Dr. Ren Yu Paragas, a pediatrician by practice. But for the past 2 decades, he has been practicing as a general medicine practitioner, helping mostly the elderly by letting them understand the true cause of their ailments. In 1996, Water Doc encountered the vital importance of proper hydration to health and well-being. Since the adult human body is approximately 70% water, neglecting water is equal to neglecting health. He makes his patients understand fully of how unintentional chronic dehydration is the primary cause of degenerative diseases and how proper hydration corrects these diseases. In 2006, Water Doc was introduced to a mineral supplement that not only helped hydrate the body more efficiently, but it also helped enhance the biochemical reactions that improve various physiologic functions of the body, hence increases optimal energy and vitality to the aging and ailing body, making it operate just like a well-tuned and oiled machine. Today, after 2 decades of creating his medical paradigm of tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan, Water Doc only utilizes the power of purified drinking water infused with concentrated mineral drops to help resolve the pain and aches of his patients more naturally, safer, cheaper, easier, and more effectively. His adage, let water and minerals, the magnificent, life-sustaining creations of God, be the answer to your fervent prayer for health and healing.

0: Nagabalik po ating programang Healthy Talk with Water Doc. Mga ka-Water Doc, maraming salamat po muli sa lahat po ng mga nakasubaybay dito po sa ating program. At ito nga, marami yung mga nagpapadala ng pagbati sa ating Facebook Live. Magandang magandang araw din po kay Ma'am Roquesa, Ma'am Emily ng Maynila, Ma'am Tina, Ma'am Eunice, and Ma'am Dory ng Santo Tomas, Batangas, Sir Lauro, Ma'am Christina ng Pangasinan, gayon din po kay Ma'am Melinda, Ma'am Letty, Ma'am Glenda ng Albay, at gayon din po kay Ate Loves ng San Fernando, Camarines Sur, and Ma'am Francine. Okay, yan po yung mga online viewers natin. Marami pa pong iba dito, maya-maya ko na lamang panggitin po yung mga pangalan po ninyo. Ngayon po ay dumako na tayo dito po sa pagbigay daan po natin sa mga katanungang pangkalusugan po ninyo. Ito Doc, question po Doc. Galing po Doc kay Ma'am Isabel ng Naga City. Sabi po niya, Water Doc, tanong ko lang din po, ilang patak po ng mineral drops kapag mayroong osteoporosis para po Doc sa nanay ko na 70 years old po? Salamat po.
1: Ma'am Isabel, depende po yun sa timbang. Okay, wala kayong binigay na timbang niya kasi mahirap naman na magiging sobra dahil po itong mineral drops natin in excess, maaaring makatrigger po yan diarrhea at ayaw natin mangyari yan. Okay, so kung pwede po, paki-message ulit, pakibanggit po yung kanyang timbang.
0: Thank you so much po, Doc. Ayan, pakisend po ma'am yung timbang po ni mother niya po, okay? Ito naman po, Doc, question galing po kay Ma'am Melissa. At sabi po niya, good morning po, Doc. Ako po, Doc, ay na-diagnose po na mayroon pong AIDS. Tanong ko po, kung pwede po ba ako ng inyong konseptong tubig at mga mineral? Salamat po, Water Doc.
1: Ma'am Melissa, I just had one case ng patient na mayroong AIDS, ano? At unfortunately, hindi naman siya nag-follow up sa akin dahil po ay umalis na ako dun sa dating company na pinagtatrabahan ko at itong patient po is from Bulacan. Okay, so as of the moment, hindi ko alam kung anong nangyari na sa kanya, pero yung nanay niyan, teacher, ay wala naman na ina-update sa akin na may nangyari masama. So I assume na naging okay po yung kanyang anak. Okay? Try po natin. After all, wala naman na ano po dyan, ng gamot. So ang gagawin ko po sa inyo, number one is linisin ko yung mga dumi sa inyong katawan. Secondly, palalakasin ko yung inyong immune system. And we should know that yung mga ating immune system po, they are also made up of cells. So kung hindi nabibigyan ng sapat na sustansya o kaya mahilig kayong kargahan yung katawan nyo ng mga quote-unquote toxins, ay mga pagkain o mga inumin na hindi karapat-dapat, then hihina po ang inyong immune system at wala hong panlaban dito sa sakit nyo pong ito. So kung desperate po kayo na walang nangyayari sa inyo despite ng minum kayo mga synthetic products, you are invited to come over at let me evaluate yung condition ngayon and then we could start na sa pag-inom nyo ng tubig at mga minerals para palakasin nyo ang inyong immune system. Try po natin.
0: Thank you so much po, Doc Ren. Ito naman po, Water Doc. Mayroon pang nagpadala ng kanyang katanungan. Galing naman po ito kay Sir Arnold ng Naga City. Sabi niya, good morning po, Water Doc. Ako po, Doc, ay 65 years old na. Tanong ko po, Doc, kung pwede rin po ba yan sa almoranas? Paano po ang paggamit? Salamat po.
1: Sir Arnold, 65, wala namang problema. Eh, no? Actually, itong ating concept na tubig at mga minerals, sagot sa kalusugan, is applicable po sa lahat. Actually, pati sa hayop at sa kahalaman. Okay? 65 years old, may almoranas. Kung pwede po, maaari pong padala ninyo sa akin ang inyong timbang para ma-advise ko po ng mas specific na reseta kung paano po masolusyon yung almoranas nyo. Pero basically, ang almoranas po ay sanhi ng kakulangan ng tubig sa katawan. Kasi kung kulang kayo sa tubig, ang dugo po natin is about 86% water, lalapot po ang dugo, and therefore yung daloy niya is magiging mabagal and maaari magkaroon ng congestion dun sa inyong veins kasi ang dugo na galing ho sa bandang babang parte ng inyong katawan, pabalik po yan sa puso, paakyat po ang trend niyan. And therefore, kung malapot, mahirapan ang inyong puso, so makakaroon ng pooling ng dugo. At ito po yung varicose veins, na yung almoranas po ay isa sa mga varicose veins. Okay? So, meron naman tayo natulungan, yung isang patient nga, kasi laki ng kamatis yung kanyang almoranas, pero nagtyaga siya kasi ayaw niya magpa-opera. And eventually, after several months, naayos naman itong almoranas niya. Ang masakit pa doon sa kanya almoranas, siya po ay dinudugo. Okay, so na-okay po yan. At ang mamang ito ay ngayon masaya at natutunan siya ng, ano, ng umilom ng sapat na daming tubig araw-araw.
0: Thank you so much po, Doc. Ayan, may comment po doon, Sir Arnold. Nasa 56 kilograms daw po siya.
1: 56 kilograms. Dapat hindi kayo bababa ng 3 litrong tubig at saka 80 drops ng ating mineral drops. And then, pwede din pahiran ng purong itong mineral drops sa almoranas nyo kung matapang po kayo. Ha? Kasi itong ating mineral drops po is highly concentrated at masyadong mahapdi po yan. Pero pag pahiran nyo dun sa inyong almoranas para din po yan nakukotorize, so mas mapapabilis po ang kanyang paggaling. Pero importante po dito, wala kayong iinumin tubig lang na hindi bababa ng 3 litro sa isang araw.
0: Thank you so much po, Water Doc. Ito naman po, Water Doc, katanungan pa. Galing naman po ito kay Ma'am Sheila ng San Fernando, Camarines. Unya, magandang araw po, Doc Ren. Ano po ang dapat gawin po, Doc, kapag nagmamanas po? Kasi yung papa ko po na may edad pong 70 years old ay nagmamanas po ang kanyang paa. Salamat po.
1: Advice ang pwede akong magbigay sa inyo is dalhin niyo po siya sa doktor para ma-evaluate kung bakit po siya minamanas. Kasi hanggang hindi natin alam ang sanhi, hindi natin niya mabigyan ng tamang solusyon. Okay? Dalhin nyo sa pinakamalapit ng doktor sa inyo, pasulat sa pirasong papel ang diagnosis, pagkatapos pass on yung diagnosis sa amin dito and tutulungan namin kayo. Pero kung maaari po, mas maganda na dadalhin nyo na lang yung papa nyo sa amin para lahat, pati ang tama reseta ang maibigay sa kanya.
0: Thank you so much po, Doc Ren. Ayan po mga Water Dog, sa mga mayroon pa pong mga katanungang pangkalusugan, huwag po kayong mahihiya sa amin na isend po ninyo ang questions nyo para po masagot agad po ngayong araw ni Water Dog. Okay, send nyo na. Okay po, ito po yung ating text lines. Babanggitin ko, pakitake note po. Sa Smart, 0962-883-4173. Ulitin ko po, sa Smart, 0962-883-4173. Sa Globe, 0917-123-3618. Sa Globe, 0917-123-3618. Okay po. Yung mga nanonood po sa live program, maaari pong ipost ang tanong sa comment section ng ating Facebook Live at pakibanggit din po ang pangalan nyo at location. Pagbabalik po kami ni Water Doc, makalit.
2: Ako po si Father Rene Francisco, taga Libmanan, and nag-suffer po ako ng hyperthyroidism. 2003, underwent radiation therapy. Ang BP ko, ang pinakamataas ko ay 150 over 90. And for 20 years, I suffered for that hypertension. My supplement, hormones, sa aking thyroid, nagtaas na rin yung sugar level ko, fatty liver, gout in the parish. Affected siya, madali akong may stress for me to have a sick leave for 6 months. I was listening to the radio, yung mga explanation ni doctor. Mm-hmm. It's easy to understand. The program, there's a word of God, it's Christ-centered. Yung mga iniinom kong gamot, 12 tablets a day. So when I started this, wala na akong iniinom na gamot. Even for my fatty liver, sugar, for my gout. Wala na. Hypertension, hindi na rin ako nagiinom kasi nagno-normal na siya. Maganda. Yung TSH ko, from 14.61, after 1 month, bumaba siya, 4.35. Without taking any medicine, bumaba pa rin sugar ko, fatty liver ko, saka triglyceride. Normal na normal kasi nataas. So magandang apostolate din to, lalo-lalo na sa mga mahihirap. Kailangan may prayers din, di mawawala. The fruits of my prayers is me to come here. Pagsabi ko kay Doc Ren, Doc, thank you. Hindi, kay Lord ka magpasalamat. And enjoy while taking these medications. Napaka-simple lang. Keep on praying. God is with us. Nandiyan si Doc Ren. Pasalamat tayo at napunta dito. So it's a gift sa atin. Sana marami pang matulungan.

0: Nagabalik po ating programang Healthy Talk with Water Doc. Mga ka-Water Doc, maraming salamat po sa lahat po ng mga nakikinig po sa program po ngayong araw at sa mga nagpapadala na po kanilang mensahe at mga katanungan. Ito ay acknowledge pa natin yung ibang nanonood po ngayon sa live program. Magandang araw din po kay Sir Victor ng Santa Rosa City, Laguna. At gayon din po kay Sir Aljan ng Libmanan, Camarines Sur, Ma'am Tina, Ma'am Len, at gayon din po kay Ma'am France, Ma'am Melinda, Ma'am Mirna, at gayon din kay Sir Jesus, Sir Lauro, Ma'am Deliva, Ma'am Melz, and Ma'am Arlene. Hello po sa inyong lahat. Eto na, Doc, may mga nag-send na po ng kanilang questions. Galing po kay Sir Aljan ng Libmanan, Camarines Sur. Sabi niya, Water Doc, magandang umaga po. Ano po ba ang dahilan at maaring gawin sa kapag ramdam mo na po ang antok, ngunit hindi po makatulog? Kahit gaano po pilit makatulog, pero hindi po talaga, Doc, nakakatulog. At kasama na rin po, Doc, para palagi pong sumasakit ang ulo ko. Almost 1 month na po, Doc, na parang nahihilo po, Doc. Maraming salamat po, Doc. Ilang, Doc?
1: Sir Aljan, ito po hindi ko maintindihan. Ano? Dinalaw na kayo na antok, pero hindi kayo nakakatulog. So, ano kaya itong antok na sinasabi po ninyo, di ba? Antok ay ano eh, yung ito po yung umpisa ng pagtulog

gabi kasi pag naligo kayo, mas presko po yung pagramdam ninyo at mas madali kayong dalawin ng antok. Okay? And then, kung meron kayong mga bagay-bagay na stress sa buhay, sorry po, hindi ko kayo matutulungan kasi ang stress actually ay yung kung paano po

tawag dito, ina-address nung taong na-stress. Okay? Sometimes mas maganda na surrender niyo na lang doon sa

0: pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ang mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.
1: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618 o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you mga ka-Water Doc!
2: Si Dr. Renato Water Doc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
0: Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ang mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.
3: Radyo Guapito.
4: Mga Mister!
5: Gamot, pagkatapos tinuruskan niya yung ating concept na tubig at mga minerals, binuhay po natin yung kanyang kidneys sa pamamagitan ng mga sustansya na kailangan ng katawan, and then yung tubig po ay napakahalaga sa lahat ng mga kalusugan ng mga organs sa ating katawan. Okay, because of the organs, more or less hindi bababa ng 75% ng component ng mga organs natin ay tubig, except for the bones na 22% lang. So, kung gusto nyong subukan po, meron akong binibigay na reseta kung paano inumin yung tubig, yung mineral drops, pati yung special diet na kailangan yung sundin para may baba ang inyong creatinine level. Gagawin ko po is encourage ko lang yung kidneys ninyo na mag-produce ng maraming ihi. Kasi po, ang creatinine po ay isa sa mga metabolic waste na iniihi po, pinapalabas sa pamagitan pag-ihi.

pagpatuloy po yan. Kasi obvious naman na hindi effective, di ba? Karang mga program, in-explain ko

po tumataas po ang blood pressure. At ito po yung kakulangan ng tubig sa katawan. Kasi ang dugo po natin is about 86

0: Nagabalik po ating programa, Healthy Talk with Water Doc. Mga ka-Water Doc, wala po tayong check-up dito sa ating tanggapan ngayong araw. Okay po? Inulit ko po, walang check-up today dito sa ating office. At sa mga nais pong magpa-consult online, nga po pala ay mag-message lamang po sa Facebook page na Dr. Renato U. Paragas, The Water Doc Online Consulting. Okay, message nyo lamang po. At sa mga nais din bumili po ng products natin, ngunit malayo po kayo dito sa office, maaari po kayong mag-order online, i-message lamang po ang Facebook page na Water Doc Food Supplement para ma-process agad namin ang inyong mga online order. Okay? At iniimbitan po namin kayo na patuloy pong makinig sa ating programa, 10 a.m. to 11 a.m. po ito, Monday to Saturday. Naka-live streaming po sa Facebook page na Water Doc at sa Facebook page din ng Asintado sa Radyo at sa ating YouTube. Okay? Ngayon po mga ka-Water Doc, meron pang humabol ng kanilang mga katanungan. Sa inyo lamang po ito na may question na tayo dito, Doc. Galing po ito kay Ma'am Erlinda ng Naga City. Sabi po niya, "Good morning po, Water Doc. May solusyon pa po ba ang karamdaman na cancer? Salamat po, Doc Ren."
1: Ma'am Erlinda, depende po sa stage po yan. Although meron akong ilang-ilan lang na patient na nabigyan na ng tanning, yung isa ay 2 buwan lang, sabi na ng oncologist niya, yung isa naman 3 buwan. Pero yung binigyan ng 3 buwan na tanning, 16 years na po, nagtuturo pa rin siya sa school. Okay? Yung 2 buwan, naging okay na po. Kaso nangyari, bumalik ulit siya sa yung maling lifestyle ulit. No? Bumaling siya. O, sa awa ng Diyos, hindi na pinabigyan ni Lord. Okay? Kinuha na siya. Okay? So, depende po yan kung anong stage at saka yung compliance ng patient na masolusyonan po ang kanyang cancer.
0: Maraming salamat po, Water Doc. Ito naman, Doc, galing po kay Ma'am Michelle. Question, sabi niya, "Water Doc, good morning. I have had hemorrhoids for 5 years now. I have tried many medications, but they still don't go away. Can I drink water and take a pill? Thank you so much, Doc." Thank you.
1: Okay, Ma'am Michelle, I have discussed earlier of what the hemorrhoids is. You cannot manage hemorrhoids with medication because hemorrhoids are caused by the lack of water in your system. So the best approach will be for you to rehydrate properly using purified drinking water and minerals. This will dilute your blood and therefore the flow of the blood back to the heart will be better facilitated. Because if you lack water, your blood will become thick and therefore your veins will be congested, resulting to varicose veins, of which hemorrhoids po is one of them. So, ang pinakamagandang solution po dyan is proper hydration with mineral supplementation at hindi po yung synthetic na bagay.
0: Maraming salamat po, Water Doc. At maraming salamat din po sa lahat po ng mga nagpadala po ng kanilang mga katanungan na mensahe. Ngunit sadyang napakabilis po ng oras at inabot naman po tayo ng oras na pamaat. Doc Ren, parting words na po tayo.
1: Maraming salamat, Ms. Shea, for your company at maraming salamat din sa lahat na naging bahagi ng ating program sa pamamagitan ng pagpadala ninyo na inyong mga bati, comments at lalong-lalo na ang inyong mga katanungan. I hope na nasagot ko ang inyong mga katanungan na maayos and I hope din na merong ulit kayo natutunan sa araw ito tungkol sa inyong kalusugan. Muli, maraming salamat sa inyong lahat and God bless you all.
0: Maraming salamat din po sa inyo, Water Doc, at sa inyo pong konseptong tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan. Mga ka-Water Doc, yung ating pong mga natutunan po dito sa program ay isabuhay po natin. At higit sa lahat, huwag na huwag po natin kakalimutan na palaging manalangin sa Diyos. Okay? Para po sa ating words of wisdom from the book of Philippians chapter 4 verses 6 to 7, be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. The peace of God, which surpasses all understanding, guard your hearts and minds through Christ Jesus. Maraming salamat sa inyo lahat. Dito po nagtatapos ang ating programang Healthy Talk with Water Doc. Ako po si Ma'am Shay, at kasama po natin palagi si Water Doc, at dito po sa Water Doc Food Supplement Trading, it is our pleasure to serve you.
2: Maraming salamat sa inyong pakikinig sa programang Healthy Talk with Water Doc. Isang programang naglalayong magbigay kaalaman tungkol sa likas na pangangalaga at pagpapanumbalik ng kalusugan. Hangad po naming muli kayong makasama sa susunod na episode. Ito ay hatid sa inyo ng Water Doc Food Supplement Trading. Katuwang ninyo sa natural na pagpapagaling gamit ang konseptong tubig at mga mineral. Sagot sa kalusugan. Healthy Talk with Water Doc.

0: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
1: Good morning po muli sa inyo lahat. Sisimula lang po natin ang actual STL draw para sa draw number 2676. Camarines Sur, let's play Small Town Lottery. Time already.

winning number ang ating draw machine. The first winning number sa number 25. Number 25, numero 25. Muli, babalik po natin ang ball number 25 para sa pagpili ng second winning number. Tayo na rin.

0: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow! Gustong gusto ko yan!
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
2: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black,
2: may bala.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
4: Po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang kaping nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangustin, agaricus, blase, moril, mushroom at syempre barley grass. Wala po itong asukal dahil imbis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Ang Best Cafe mga ka-wellness ay napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas. At ito po ay napili na rin ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas, ha. Ang mga gawad na ito ay natanggap po natin pagkatapos mag-survey ng mga nasabing award-giving bodies sa mga taong gumagamit ng herbal na kape, ha. At mula sa resulta ng kanilang survey, lumalabas po na maraming tao ang natulungan sa kanilang kalusugan ng mga sangkap ng ating paboritong Best Cafe. Maraming tao ang sumagot na mas masarap, ha, mas relaxing, mas enjoyable ang Best Cafe. Kaya ibinigay po sa atin ang titulo, tinanghal po tayo bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Ha. Paulit-ulit po nating sinasabi yan kasi para po ma-realize, maunawaan po ng mga nakikinig na syempre kung kayo'y naghahanap ng herbal na kape, nag-e-expect kayo ng benepisyo, lalo na po sa kalusugan, ha, mula sa mga sangkap. E ang Best Cafe, dumaan na sa ganung pagsusuri, sa ganung survey, at napili bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Okay? Maliban dyan, sa lasa pa lang, sa aroma pa lang, marerelax ka na, ma-enjoy mo ng pagkakape. So tanggal na ang stress, literal na mas gaganda ang kalusugan mo. Lalo na pagdating sa presyo, sa panahong ito na grabe ang krisis, dapat po makatipid tayo, ha? Ang Best Cafe, presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. At bilang dagdag na patunay, ha, na ang Best Cafe ay talagang mahusay na herbal na kape, ito ay rehistrado at aprobado ng Food and Drugs Administration. Rehistrado rin sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
5: Pare, pare, may bago! May bago!
6: Bago?
5: Oo, may bago!
6: Anong bago?
5: Bagong Best Cafe!
7: Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up? Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
7: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
9: 18 pesos lang per sachet.
10: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
4: Alright, mga ka-wellness, bago ako tumalakay ng nakahandang topic, napakaganda ng topic natin tong araw na to tungkol sa kalusugan, muli ipinapakilala ko sa inyo yung apat na variants ng Best Cafe. Alin man dito, pwede kayong mamili. Siyempre, nandyan yung original blend, yung Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na higit 12 taon na po na nangunguna, tinatangkilik at pinagkakatiwalaan ng ating mga kababayan sa maraming probinsya sa ating bansa. Siyempre, nandyan din po ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix na lalong pinatindi, lalong pinarami ang sangkap, lalong pinasarap. Ano po? Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Nandyan din ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. Eto, walang halong sweetener, walang halong creamer, talagang pure black coffee. Pero may sangkap po siya na tongkat ali, ginseng, tsaka maca root. Mga ingredients na sikat sa buong mundo na maliban sa kilala dahil sa kanilang health benefits, tumutulong para magbigay ng ekstrang lakas, ekstrang energy, ekstrang stamina, ekstrang gana, lalo na sa mga mag-asawa. Alam nyo na ang ibig kong sabihin, ha? Sabi nga ay basta may black, may balak. Yan ang Best Cafe Black. At syempre yung Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix na ito naman paborito ng mga nagpapasexy, nagpapamacho kasi tumutulong ang mga ingredients nito na makontrol ang blood sugar, blood pressure at blood cholesterol at tumutulong matunaw ang ekstrang taba sa katawan. Ha, yan naman ang Best Cafe Green. Mga ka-wellness, kung may gusto kayong itanong o ikonsulta sa amin, mag-text lamang sa 0917-186-4467. Again, that is 0917-186-4467. At sa aking pagbabalik, tatalakayin ko na ang magandang topic.
6: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
11: Siyempre naman.
6: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow! Gustong-gusto ko yan!
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng tongkat ali, maca root at ginseng. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
2: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
6: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
6: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black,
2: may bala.
6: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Mga ka-wellness, meron po tayong texter na nagtatanong kung bakit daw po nanghihina po siya pagkatapos po niyang kumain ng mga maasukal na pagkain. Ano po? Kumbaga, sinasummarize ko na lang po yung, ano, yung text message po niya. Eh, na lagi po itong nakikinig sa ating programa, pinapaliwanag ko daw lagi yung epekto sa katawan ng mga maasukal na pagkain at inumin. At napansin niya nga raw na lagi po siyang nanghihina, ano? Kapag kumakain siya ng maasukal na pagkain at inumin. Ang tanong niya, bakit daw ganon? Ano daw ba ginagawa ng asukal sa katawan? Bagaman na ipapaliwanag ko na po ito dati, hayaan yung detalyado ko pong ipaliwanag sa inyo kung ano ba ginagawa ng asukal, ano po, ng sugar sa ating katawan, mga ka-wellness, ha? Para inyo po itong maunawaan. Una, gusto ko pong liwanagin, basta naman ang sugar ay hindi inaabuso, may mga benepisyo din po yan. Gaya po ko tutuusin, nagbibigay po dapat ng energy yan. Pero pag yan po ay hindi makontrol, maraming negatibong epekto sa katawan yan, ha? Alam nyo sa day one, ano? Pag unang araw na kayo po ay kumain ng masyadong maraming maasukal na pagkain at inumin, tulad ng cakes, ice cream, mga donuts, ano po, soft drinks at marami pang iba, makakaramdam kayo ng pleasure. Kumbaga parang ang saya ninyo, ano yung utak ninyo para bang enjoy na enjoy siya sa kinakain nyo. Kasi masarap naman talaga yung mga maasukal na pagkain at inumin. Makakaramdam din kayo ng extrang energy. Pero sa loob ng katawan nyo, nag-overtime yung trabaho ng pancreas para mag-release ng insulin para makontrol ang blood sugar level sa inyong dugo. Yun po yung unang epekto nun. So sa unang araw, parang okay lang, parang ang sarap kumain, parang ang lakas-lakas nyo, parang ang sigla-sigla nyo, pero sa loob ng katawan, kawawa na po agad ang inyong pancreas. Sa pangalawang araw, natuloy-tuloy ang pagkain nyo ng maasukal na pagkain at inumin, magsisimula na yung tiyatawag na craving. Yung kahit hindi kayo gutom, parang hinahanap ng inyong katawan, ng inyong panlasa, kasi nag-enjoy na nga yung utak nyo dun sa unang araw, eh. So hinahanap na ng utak ninyo yung matamis na pagkain at inumin. Pero sa loob ng katawan nyo, lalong nahihirapan ng pancreas at yung ilang blood sugar ninyo, ano po, yung ilang amounts niyan, nai-store na po siya as fat, lalo na po sa bandang tiyan, mga ka-wellness. Sa pangatlong araw, magsisimula na po yung problema. Dito na siguro nararamdaman ng ating texter. Makakaramdam kayo ng sakit ng ulo, parang feeling nyo pagod na pagod kayo, mababa yung energy ninyo, at pag nagsukat kayo ng blood sugar, fluctuating na po yan. Minsan sobrang taas, minsan sobrang baba. Hindi ka na rin makapag-focus doon sa ginagawa mo. Again, ito yung tuloy-tuloy, yung walang tigil na pagkain ng maasukal na pagkain at pag-inom ng maasukal na inumin. So sa pangatlong araw pa lang, may mga mararamdaman ka ng negatibong epekto. Eh ano pang mangyayari sa mga kasunod na araw? Ipaglilingkod ko sa aking pagbabalik.
11: Ikaw ba ay sakitin?
12: Malamang, ikaw ay may mineral deficiency.
11: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
13: Mabibili sa mga butika sa inyong gara.
14: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko, kaya siguro di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng silbukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
15: Era Charcoal Soap detoxify, cleansing, platinum, enriched with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
4: Alright, mga ka-wellness, tuloy-tuloy pa rin po tayo, ha? Sa pang-apat na araw, kung wala ka talagang tigil, nahilig ka ng kumain ng maasukal na pagkain, uminom ng maasukal na inumin, ano po, magre-react na ang iyong balat. Maaring magkaroon ka na ng mga pimples, unti-unti nang tutubo yung mga acne, ano, mapansin mo parang tumatanda ka tingnan, nagiging oily yung balat mo, ha? Sa panglimang araw, ano, magsisimula na yung tinatawag na insulin resistance, kung saan yung mga cells mo hindi na masyadong nagre-respond properly doon sa insulin, mga ka-wellness, okay? So kumbaga yung katawan mo, yung natural na defense niya laban doon sa pagtaas ng blood sugar, hindi na po yun na-accomplish ng iyong katawan. Tapos yung blood sugar, unti-unti na pong nag-accumulate, naiipon at tumataas ang level sa iyong katawan. Okay? Pag pang-anim na araw na wala ka pa ring tigil, hindi ka basta-basta makakaramdam ng pagkabusog. Ano? Kaya ang nararamdaman mo parang lagi kang gutom. Okay? Pag ganun mga ka-wellness na pakiramdam mo lagi kang gutom, ang tendency lalo kang kakain, edi lalong tataas yung level ng blood sugar, ano, mga ka-wellness sa inyong katawan. At wala ka pa rin tigil, kinumpleto mo yung isang linggo, yan, magsisimula na pong mag-build up ang fat sa katawan, maging sa liver, kaya pwedeng mauwi sa fatty liver, ano. Pwede na rin magkaroon ng addiction na parang hinahanap-hanap mo na yung maasukal na pagkain at inumin. Tapos yan, dyan na magsisimula yung weight gain, madadamage yung metabolism mo, tataas yung risk doon sa type 2 diabetes, sa heart disease at sa obesity, ano? Mga ka-wellness, yan yung isang linggo na pwedeng epekto ng tuloy-tuloy walang tigil na pagkain ng maasukal na pagkain, pag-inom ng maasukal na inumin, ano? Isipin mo 1 week pa lang yan, kung halimbawa tinuloy-tuloy mo yan, araw-araw hindi ka mapigil ang kumain ng ice cream, cake, ano, donuts, soft drinks, isipin mo, ano, after ilang buwan, after ilang taon, gano'n na kaya kalala ang damage niyan sa inyong katawan.
16: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
17: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandan, Pandan at Guyabano. Ang gamit na sweetener ay Stevia, kaya napaka-healthy nito.
18: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix, as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
19: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
20: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
21: At sinong kulabot?
22: Pes, hindi ako.
21: Makidistrove.
22: Ferong walat.
21: At parang batang-bata
22: dahil sa ERA.
23: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
24: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
25: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvi na. Maladyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
24: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
4: Alright, mga ka-wellness, kaya lagi niyong sundin yung payo ko. Ano, kontrolin ang pagkain po ng maasukal na pagkain. Iwas-iwas, bawas-bawas maging sa mga maasukal na inumin. Ano? Stay healthy, maging maingat sa pagkain at inumin, at lagi pong sundin yung mga payo ko po sa inyo. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
3: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.

NCR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.

0: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
1: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, corner Elias Angeles and Damasalang Streets, Naga City.
2: La la la la la.
3: Uma din, nata mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay. Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy ko ng senior high sa NCL. Ara mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista kaya nag-tech-pro siya.
2: Ay, Madi, di ko man kikaya magpa-enroll sa NCL. Mahal ba gada aduman?
3: Ano ka naman, Madi, nakakabakal ka nga nining kape mo? Sa NCF, ang tech-pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Kailangan mo ining matriculation kan Aki ko. O, di ba, Madi?
2: Madi! Yung mananggad, ano? Harus mayo ka ng gagastusun. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At pati magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan?
3: Di ba, Madi? Mapapakanta ka man talaga baga!
2: Halat daw mo na, Madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
4: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisita ako ng Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
5: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.
6: RGFM Pop.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5
1: Radio Guapito.

Radio Guapito. Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbadangat nga sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kang bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kantidad 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26 pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit-biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Drill, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan.

0: 24. Ating tinubalik ang wall number 24, pamasama muli para sa pagpili ng ating second winning number. Para sa second winning number, timer ready.
1: Ready.

0: Radio Guapito. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW dahil may instant ginawa eh. Mabango mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural, yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW.
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
3: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
0: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito, RGFM Pop Saturday Jam.

0: GFM Pop Saturday Jam Radio Guapito.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Ako po si Larry Lombez, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
1: Dito na tayo. Sa the best na kape, Best Cafe. Mura na, healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
3: New B-Meg Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking integra.
4: Ito ang patotoo na natulungan ng Pau de Arco Capsule.
5: Ako po si Aling Belen Hulgado. Nakateras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pau de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Ginhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pau de Arco Capsule.
4: Kaya mag-Pau! Pau de Arco Capsule. Pau de Arco. Katulang mo sa buhay.
6: No approved therapeutic claim.
7: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current. 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
8: We are Naga City's coolest radio. Radio Guapito. 105.5. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. Radio Guapito.

Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbadangat nyato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16E or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grandeur, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na

0: Radio Guapito.
1: 105.5
2: RG Good Night Hits.

0: RGFM Radyo Gua Dito.
1: Your music, your request.

0: Naga City's coolest radio. Radio Guapito.
1: RG.
0: Good night, hits.

0: Great music, precious memories at night on RGFM 105.5 Radyo Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. Time now is 10 o'clock.
1: RGFM Radyo Guapito.
2: Di, nata mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay. Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy Kunin Senior High sa NCL. Ara mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista kaya nag-tech-pro siya.
3: Ay, Madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL. Mahal ba ganda aduman?
2: Ano ka naman, Madi? Nakakabakal ka nga ni ng kape mo. Sa NCF, ang tech-pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko. O, di ba, Madi?
3: Ay, ano tawa niya ko nang inaaraman, Madi? Yung mananggad, ano, harus mayo ka ng gagastusun. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At apating magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya man lang palan.
2: Di ba, Madi? Mapapakanta ka man talaga baga.
3: Halat daw mo na, Madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
4: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag informasyon, bisita ako ng Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.

Pasuki. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. Radyo Guapito.

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5 RG. Good night, hits.

0: Energy FM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: Oh, wow. Great music, wonderful midnight tunes on RGFM 105.5 Radio Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. Time now is 10:30.
1: RGFM Radio Guapito.
0: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
2: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin eh. Ang kagandahan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
3: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.

0: RGFM Radio Guapito.
1: Your music, your request.

0: na. Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad.
1: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, corner Elias Angeles and Damasalang Streets, Naga City.
2: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
3: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinry ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
2: Kaya mag-Pao! Pao de Arco Capsule. Pao de Arco. Katawang mo sa buhay.
4: No approved therapeutic link.
5: 105.5 Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radyo Guapito. 105.5

0: Precious Memories, Wonderful Midnight Tunes on RGFM 105.5 Radio Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. It is now 11:30.
1: RGFM Radio Guapito.
2: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarina Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
3: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbadangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon yung mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang estudyante, pang work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad 60 pesos, sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.
4: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural, yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
5: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
1: Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.
6: RG.
1: Good night, hits.

0: GFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Radio Guapito.

NCR Naga City's coolest radio. Radio Guapito.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Radio Guapito.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5
1: Radio Guapito.

0: Radio Guapito.
1: Di natang mari-mari ang aldaw mo, nagkakarakanta ka pati ay. Siyempre, na naka-enroll na si Nonoy Konin Senior High sa NCL. Aram mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista, kaya nag-tech pro siya.
2: Ay, Madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL.
1: Mahal bagada aduman.
2: Ano ka naman, Madi, nakakabakal ka nga ni kape mo.
1: Sa NCF, ang tech pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Kailangan mo ining matriculation kan Aki ko.
2: O, di ba, Madi?
1: Ay, Madi!
2: Human ang gadano, harus mayo ka ng gagastusun.
1: Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At apat yung magagaya ng facilities dyan sa NCF.
2: Tapos apat kaya malampalan?
1: Di ba, Madi? Mapapakanta ka man talaga baga!
2: Halat daw mo na, Madi.
1: Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
3: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisitaon ang Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
4: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
5: Ano mang

NTR Naga City's coolest radio. Cool 105.5 Radyo Guapito.

0: Business City, DLMR, Psychometric Center. We will assess you with a smile.
1: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, de calidad, pang negosyo.

0: Yan ang tugtugan. Kuwapito.
1: Radyo Kuwapito.

0: yapanin.
1: Anong yapanin?
0: Dinapay, binaliktad lang.
1: Punta ko nga.
0: Napay!

0: Kahirapan yan ko eh.
1: Si Ram, kang tugtog. Kopito.

0: Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayasyano! Mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
1: Yashano, Yashano Mall.
2: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbanangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon ni mga dekalidad asin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga panangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26 pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante, online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX-125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.
3: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
4: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko.

0: na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Paudi Argo Capsule.
1: Kaya mag-Paudi Argo Capsule. Paudi Argo. Katawan mo sa buhay. No approved therapeutic claim.
2: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radyo Guapito.

NTR Naga City's newest radio. Radyo Guapito.

New BMEG Integra 3000 Plus. Mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.